makukatyika ti leyi chikuyo sala Black Moses yechika ntlawa lowa wuchayi wa nduma wa tikweni ka Joni ama Soul Brother tanileswi a tirhi wa hasi mama ku tholeliwe van'wani lava ta nga ve va tikombekisa lomu ka provhinsi ya Nyambani kumbela ka Vhiga le ka Festival de Cerveja van'wani muchayi ta nga ve leyo hi 20 fingers jalega kwalaha dropini gabeira kanigalu matikweni wokhe kwalaha ka tirhi giuma hako muchayi bya stereke ku ja i muziku international a nga hi muziku wa Mosambiki ntsena a nga hi muchayi wa Beira ntsena i muchayi wa lomu matikweni a wu simu leyi zwa ku kala ni ku kanakana mwingiseti i ta chaya tofu ka Festival de Cerveja Amor no é para doer hikuva ya hiyiswa i lomu ka ku maha ku yi tiviwa hi vakhuzeli va tirhi wa yena. Ainda nem 5 horas nem 25 minutos já te conheço Moçambique. Um gacale Armindo Massing na Cloro Atiro e Tainica Longoloco Gichil Morim. Fambalei, ele simula 20 fingers. Amor não é para doer.

0: Atukwenye Moçambique nani 5 horas ni 30 minutos. Chikati mwingi seti chalongoloko gichil murimi.
1: Gichili murimi.
2: Akusukela mvulu kala wazihlanga.
1: Mabulu hita urimi, ufui zwinwe ni magela manene. Gichili murimi.
3: Gichili murimi, gichili murazo mkiseti kamishu ya nyamunga hingiswe la hamutini wawena kasi hitavehi kuchikitisela lulongoloko. Lungoloko kota tuluvetu mishu ingu ni inguani kusikila mvulu kwa wazikano hitaku kuchikitisela lahi kumakumatsangu yata urimi ufui zingu ni magela manene. Wanyamunga lungoloko ulu mankini kamina arinduma singi. Kami chini kuna naina kuluri watiru Bernardo Salomão hiu mbrigahi na hikari himina velela au ingiseti leginene. Gichil murimi ina wakuchiwa kami shule za ku ukingimuka ukongoma masingwini. Hikari sondela lumukata chihala. Chihala lichichi imbilili wako kasa kukunguni kungwana. Hamimurengel watiku kwa Msambiki lui ahuwele lakule za ku hifaneli kutiwonela. Hifaneli kulonzota. Hamichongwa chongwana. Lumukungani mati kasi habinzula. Longolo kwenye munga utavini hengelo waina kulure watiru Manuel Schmel. Manuel Schmel itahidzela ku kami shule izwala kuihi. Kwatsa kwatsa district ya Janga
4: kumeka lumuka muganga wa Shibasa anze ni ka district ya Janga la hitulola na madala judisi ukumbani murimi wa timbiu tu hambana hambana atajela kutimbiu liti arima kunu uhlavili gangana kukala kachika tileji anze ni ka mitirule ailonzo ota kukusketela ka malembe maunzeleko judisi zidu urima
5: bon mina nzirima makofu, nzirima tomati, nzirima asibola, ni mazambani.
4: Uvalili lembika mwiche?
5: Nzivalili lembika 2025, kala jwevi nzitira kula hachibaseni. Maja akutira hema singwini, janzita hema siku na nzitira masingwini. Nzivalili akutira lumuka kamikova. Nzikaratela hi mhaka ya mati ta hi ko ndzi nga huma ndzi ta senu Shibasa pura ndzi ta rima kona
4: se a wu hlava unganaku giringana lipi mumu
5: giringana mais ou menos 2 hectares
4: se u nyimile kwalano kutani ku na ni makungu ya ku engetela
5: makungu yo engetela makone ku ni ndhawu ndzi prepararaku zwevi ku nga ni unge hekitari ndzi to anekisara ka 2 hectares leyi ndzi tirhaku kona ndzi ta anekisara mainzi un'we hekitari pla ndzi ta vona ku ndzi ta tirha hi nkama lowu wa ku hisa wu taku
4: se i mali munhu u nga yi tirhisa kasi ku sangula ntirho lowu saseke wu vonaku lomu Shibasa
5: investimento inicial ku ve ni mali ya cerca de 500,000 meticais hi yona ndzi nga xava hi yona a xipasu laha ndzi nga kona ndzi xava hi yona tipainele ni mabomba laha ndzi ma tirhisaka laha ni jwoke leswi nga kona laha masin'wini ndzi tirhaka hi yona
4: se mali leyi ya paketi ka wena ni kutani u kumile swivuno eka tlhelo ka mfumo
5: ya paketi ka mina madala
4: se loko u sangula ku ve u hlola a tirho lowu londzo wota ku suketela ka lembe gi hundzeleko lomu Shibasa bya saseka ku simama ni kutani swi laveka ku tlhelela ndzhaku
5: jona bya ndzi nyika ku simama ndzi ya phambeni kota leyi ndzi vulaka ku ndzi na ni n'we hikitari lahaya ndzi zamaka ku yi tirha pura ndzi ta patsa ni laha byi komba ku bya ndzi fambela byona byi ndzi fambela khwatsi purisi ndzi pimisa ku ndzi nga ni makungu lawa ya ku engetela xipasu pur ku loko khwa byi nga fambi ni mapimiso lawa ya ku engetela xipasu na ndzi nga yi na wona
4: se a wu ndhawu ga wu xavisi ka timbewu leti u tibindzu lako gi kona hikwalomu Shibasa ni kutani wa xaviseka yin'wanyana miganga yi kumeka ku ndzeni ka provhinsi
5: lomu Shibasa ha xavisa ha huma ni timbewu hi xavisa maxixi azimpete huma ni timbewu hi xavisa agiwuwa nambe hi Xangamo kambe hanyima laha bazareni hi xavisa
4: eka tlhelo ka wuyivi ka timbewu leti u tibindzu lako ga woneka lomu Shibasa ni kutani a ku humelele vanyamijiri kasi ku ve va tlhelisela ndzhaku a ntambu lowu tirhisaka kasi ku yisa phambeni a tirho lowu wa wu dahi ka ndlala lomu Xangamo
5: khwatsi khwatsi masungulweni ka kona va zamile ku ndzi yivela pipino ndzi va kuma lava nga yivela pipino ya tshama ehasi hi bulisana na vona ndzi va layela va ndzi va byela ku eya hi xona no ndzi mahela ku porque mina ndzi tile hi kule pra ndzi ta tirha lowu a ku tirha lowu ma ndzi vuni mina basi na n'wina wu ma vuneka porque ma kuma bixikato laha mu tirha ma xava bya mina lowu mu lava byi lavaka ku xava ni ta ndza mu tshinitisela a bya kuka laha kusuhani kusukela ka laha va lava ku yiva pipino kala seno ya hi se wona ka byi bya ku yiviwa kambe va se nghena kambe va yivela
6: se lomu va kona vanhu va kuma ku zvikhwakhwa vangani unga navo unga vakoka kasi ku va ta ku vhunetela mitirho leyi hakuva a wu nge yi mahi wetelela wulawulo hi ku hundza ka doxi wa maekitari
5: ndzi ni vafana vambirhi ndzi nga nawu laha va nga va permanent depois loko ku hi ntirho lowu wa wu nyingi hi ko hi vitanaka van'wanyana vanhu lava kota mahaxigwaza va mahaxigwaza xa vona va hola mali ya vona va suka va famba
6: se xi nga va xichilayelo xi siyaka ka van'wanyana va makadzi va tiku gaja ngamu hambi lomu nga tiku ka Mozambique kasi ku ve va nga tshami le lahasi va swi tiva leswaku a misava yi na ni bindzu a misava ya daya ndlala
5: ma xilayelo hi lexo lexo futhi xa ku a misava ya daya ndlala a ku tirha swakunga pra mina hi swona swi nga nilisima porque ko hava munhu loyi a vhukaka ekaya a nga pimisi ku nwa chaya or talvez a nga pimisi ku funya rhali nambe ku gachoga ta u suka famba a ku na u tlharihi laha ka swakunga thank you hi tirha hi rima pra hi ta kota ku gansala pra hi nga dependera hi leswi swa ku ta hi lomu joni porque a masiku lama nga hundza kale a mazambani na hi mati va kumata hi joni hayi mati va kumata hi joni a hi nga mati yi kuma zambani ma huma lomu ka hina maxi hi ku tinyiketela hi ku swi vona na swi tiriwa hi vangana hi tinyiketela hi lawa mazambani lawa hi ta susa mazambani hi tigitaka ku ta veni mazambani laha merikado ya kwalomu ka hina ka Chibasa kwalomu ka hina ka Jangamu kwalomu ka hina yi Nyambani nomu precisa ku hi ya Joni hi tlhatuka mafrontera na hi laha byakuka a hi tiveni vamakwerhu
6: i mali muni u yi kota ku yi kuma loko u xasa mazambani hi wet hi ku fananisa nyana
5: hayi a ndzi nga ta yi tiva ku hi mali muni porque a mazambani a ku na ndzela ku sangula ku xavisa jima ndzi nga laha a ndzi nga se xavisa mazambani a ndzi nga se byala mazambani lawa hi wo sangula hi wona lawa and down talvez rendimento ya kona ndzi ta swi vona loko ndzi mbetile ku xavisa hi ko ndzi to zwona ku ndzi kumi mali ya tanto ya mazambani
6: se hi swi karhato swi kumaka ndzeni ka tirho lowu wa vurimi wu londzo wu taka lomuka muganga wa Xibasa a Jangama
5: a xikarhato xo sangula hi mhaka xitirume porque hina hi tirhisi bya makimiko hi byi rhandzi ku tirhisa makimiko porque makimiko wona ta tsutsuma timbewu ku kula nsima xi a hi woni mhaka ya mali lomu ka phakiti thanki hi wona a Saudi ya vanhu lava toga leswi hi tirhaka swona endo hina hi tirhisa ngopfungopfu xitirume endo xitirume xi kudi hi 12 km hi laha hi nga kona depois thanki u ya kwazi district dinyarimi hikuva u xikumaka xitirume hinkwanto ka mimovha ya kona hi mi tirhisaka ya hi mitsongwana a hi swi koti ku nusa xitirume xa xinyingi pra hi ta xi tirhisa então leswi i constrangimento yo sangula a ya umbiri hi ku pfumaleka ka mitorotoro ka tin'wanyana timaki na ta ku podi ti hi vhunetela ku tirha nambi wo pimisa ku tirha tiaria ta hombe na hi nga na maki na bya hi karhatela porque a ku tshemba ku tirhisa mavoko ya munhu bya karhata então a constrangimento ya yikulu na yona hi nga na yona hi leyo ya ku keneleriwa hi michini ya kona ya ku tirha hi yona lomu masin'wini
3: Magezu ya Judisiu Kumbane murimi wale Chibatsa a Jangamu kwalomu province ya Nyambani na tilekota hlauta hi tirhuwa ku wata urimi ni ufuyi laha hi zuleko hi matshangu matile ku naina kulori laha Manuel Shimel gichile murimi wa nyamuhla ivi a lungisiliwa a tlhela ta hingile to hamina Armindo Masinga Bernardo Salomão ivi kamchini gichile murimi
1: Gichile Murimi
2: Akusukela muvhulu kala wa zihlanga
1: Mabulu hita urimi ufui zwinwe ni magela manene Gichile Murimi
0: bongile vai na clora manzi kwe ma 5 horas e 30 minutos taveni unwani longoloko gichel murimi la shtichini ya makhweni u hashgena ka mishulianya muokhe na wachiki komba 5 horas e 40 minutos armindo masing ochichaleri mitsena isimama la shtichini kuva gonzela makono ama hungwileri mlashindao
7: provinsa yo inyambane ni masoko ayo

0: Gichi Lovelin Gichil Mangset wa Rad Msambiki. Kumi ni vambiri vanhu vanga washavisa matinu ya tindlovu ni tivuu va khongwile hi maphoyisa ya tiko Msambiki lomu Nyambani. Lejo ni maphoyisa ma secha vanhu vanharhu va lombetiwaku a ku susa mihefemulo ya ntlhanu wa vavasati ni mun'we a Gauteng ku sukela mawuwani a hundzileku. Mo sangula mahungu ya mixi ririmi la Xitswa ya Muvhulu 20 ni Gill masiku ka hweti ya Mahuri. Murangeli wa tiko Daniel Chapo i ta wulawula nyamuntlha a ka huu ya hombe ya petrol ni moya wa mbawulo a Rio de Janeiro atikweni ka Brazil i Rock 2026. Tshama hi sahi ku ambela mahungu. Ku sukela mulungiso wa hundzileku Daniel Chapo a kumeka atikweni ka Brazil a siku ka hombe i nyamuntlha. Yi vula ka mixi ya siku leyi ka doropeni ka Rio de Janeiro a huu ya petrol ni moya wa mbawula Rock 2026. Aka huu leyi a murangeli wa tiko Msambiki ta nyikiwa utshamu ni undawu Galisima ka siku lawula hi ubenzulu matirisela ni umandziku ka misava hikwalaha ka petrolio ni moya wa mbawulo hambi ni yi ta magezi wulawula hi evolution energetica para o futuro. Aku kumeka ka tiko Msambiki ka mihlangano yo kota leyi zwi nyika udzu unzwa ka vana va tiko Msambiki hamini ku vula tindlela ta kwa titshomba ta tiko legi tineha a wu hlukisi ka tiko hikwalaha ka ku nghena ka vanyati mali. Mahungu ya Nyambani. Lomu kaya va kona vanhu va lavetela kwa ku ganya hikwalaha ka wubihi ka ku daya ni ku susa a matinu ya zwiharhi kasi ku xavisa. A 12 va kona va khongwile hi maphoyisa kota ku amba ka Horacio Romão.
1: Lomu inyambani ku khomelwe a vanhu va 12 lava va nga kumiwana va karhi va xavisa a matinu ya tindlovu hambukambe ni ya tivuwu. Hungu leki tivisulika mitirho ya Radio Msambiki munyiko mahungu aka mutwa wukehli ka timhaka ta wubihi lomu ka provhinsi ya Inyambani. Lava nga va khomiwa va va karhi va kumeka na va karhi va mhawuhasele ka swiharhi hambu akuva va kumeka na va karhi va xavisa leswo aka madistritu ya le aka mabot ka fonyololo ka vhilankulu ni kanyasolo. Alister Xikwamba ku nga munyiko mahungu a Siriniki lomu ka provhinsi ya Nyambani a wu leswaku a ku khomiwa ka vanhu lava va nga xavisa a matinu lawa ya tindlovu swi kotekile hikwalaha ka ku a vanhu va kumeka na va karhi va va huleta ni ku kambe a ntirho wu nga va humahiwa hi tikhari ta mandhawu ya uvhikeli wulawula hi ma-arrest conservation. Alister Xikwamba a engetela ku a swi leswi nga va swi xavisiwa hi swona swi nga fanele ku va swi teka a ku ringana ka 3 million wa metikali loko swi xavisile mali ya kona yi nga rindzeriwi hileyo. A munyiko wa hina wa hungu yena loyi a wulaku swaku a muti luwa wukehli ka timhaka ta wubihi wu nga ta tsetselela lava va ti nghenisaku lomu ka ku xavisa swilo leswi swa swiharhi swi beteriwaku hi nawu ku dayiwa. Alister Xikwamba munyiki wa mahungu aka muti wa wukehli ka timhaka ta wubihi lomu ka provhinsi ya Inyambani.
0: Lejoni a maphoyisa ma ha tirha ka mhaka ya wususi ka mihefemulo ya ntlhanu wa vavasati ni mun'we a Gauteng.
2: Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga marungula ku va ma ri karhi ma yengela vanhu vanharhu xungetana ni ku dlawa ka ntlhanu wa vavasati na mune a xifundzankulu xa Gauteng kusukela hweti ya mawuwani a nga Julio. Mhaka leyi hi leyi tivisiweke tolo hi holobye wa nkarhinyana wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga Mulumuzana Firoz Kachalia. Yene a ha vulini leswaku ya fika sweswi a ku nge vuliwi nchumu ka leswaku vavasati lava va ta va va dlawile hi munhu wun'we lana dumbeseke leswaku a ntirho wa xisencha wu ya mahlweni. Na ku endleka leswo tolo a livaleni leswihahampfhuka doropeni la Johannesburg ku khomiwile nuna wun'we wa huma tiko ra Afrika-Dzonga loyi a kumiweke ni timbangi ta muxaka wa heroyina. Timbangi leti ti nga teka mali ya 2 million wa marandi a nga ku tlula 8 million wa timetical. Ku fambeni ka vhiki leri nuna loyi a khomiweke a ta yengeliwa hi vathedisi va le Capetown Park.
0: Aka golwa ka hun'wina ka masiku mataka wa maphoyisa ma ta ve ni muti wa wunene a xigelo hi lexaku ma amukela xivhunu kasi ku aka a muti lowu. Danielson Nyakula.
3: Avabohi va minawu a Assemblea ya da Republika Chiputkesi ku nga madeputado ka banka ka Frelimo hi vona va nga kumeka va nyikela a swigotso zya ku aka a muti wa ta maphoyisa aka muganga wa ka Golwe lomu ka hun'wini. A kunyikela ka xivhunu lexi kuta kota hlamulo ka chitsungu cheka golo chinga kumeka chikombela aka madeputado ya Assembly da Republika aka viki ginga hunza avahanyi vaka golwe vawula ku kuxikela ka zwigotsi leswa ku aka amuto ta mapoisa hikona ku to kumeka ku hlelisela ndzhaku aka ubihi kumeka ku jioneka aka muganga luyani
4: ndzi Adrian Pauline Mukumba lowa karata vanyamijiri va na ni lesini lava tshembisaka hi ku tolweni va ti va ta tshembisa material ya hi nawu material hina ni makadzi loyi a nga hi pfuna hi mabuloko a hi nyikile milikinyana xa buloko leyi a para ku hi ta rhwalela hi ta ta mapo swilo
5: sida cruz anton
6: u nga chikela a materiyali hi tsakile ngopfu hikusa hi ta ve ni post policiyali hikusa hi wa hluphiwa ngopfu hi timbafa
3: a murhangeli wa lokalitati ya ka golwi xuxtino kumbe a wulele ku hi ku akiwa ka muti wa ta maphoyisa hi kona laha ku to kumeka ku hlamula a xikarato xa mufumo hambi ni xa xitshungu
7: ma hekiyelela ku chikela ka ku ve hi laka xigava lexi xa ku lava ku hi sungula ku ve hekelela a post policial ya hina lomu local dat laha said swi tisa a swilo leswi swa hombe ngopfu swi tanga ve swi siza a xitshungu hi vekile xikhalo lexi va nga ve sensibilizado ivi va hi pfuna hi materiyali lawa kota hi wonaka ku chisiwa ku maribye va hi nyikela va hi nyika sumeti va hi nyika a tivhiga va hi nyika ni maxapa lawa hi nga ni ku tshemba leswaku maxapa lawa ma to maha ntirho wa hina ka lawa xikela magama
3: xuxtino kumbe murhangeli wa lokalitati wa le ka golwi na bonga a swigotso swi taku hi laha ka vadeputado va Assembly da Republika hi ka bangi ga Frelimo lomu i Nyembani a kusukela ka hun'wini a hunguleki girumelo ha mina Danielson Nyakula.
0: Mahungu ya Nyambani maya kwa magumu. Amuchai wa hombi wa tiga Msambiki na hichi chwala cholo Mnyambani Majid Musa. Wahalora ni albu gingwani kota kwa ambaka Horacio Romao.
1: Amuchai wa nduma wa tuganika Msambiki na hichi chwala cholo Mnyambani Majid Musa. Yenalu adulungisela kukasi akuva apalushi albamu gakwe luku akumaticha pao. Ia albamu gawu gangiku achitambu kunga dishku durishinaish. Dishku legi higona gitove ni kumi gati simu. Tisimu leti tukulawula hii mahanyela ya vanhu lumuka tukuhanika Msambiki. Tunguwa tisimu se ati tepili kama putu tunguwa nitako na lumu Nyambani. Majid Musa arinzela ku alba mugaku give gandu manguvu gisima makuwa gimutakusha kota lishwe tisimu takwe tikumeko na tukaribelwa manja aka tukuhanika Msambiki. Kakamisela kayena atisimuleti angava atingamba himalembe wa itenta. Taha kumeka natukariti belu wa mancha kala leji. Lumuka tukuhanika Msambiki kumahaloku. Arinzela shwaku leti atu angava atitepa. Tungantako na se tito kumeka ka albamu legi. Tona uti zakelwa hiva hanyi wa provinsi ya Nyambani kelu. Gatukuhana gosh ga Msambiki.
8: Na atakara baraka mitisimu susu na Roland. Jati humili kanka wako tukuhala. Entao e preciso que nyima ankongometo kona shoko tsenseke tsa go khoma jana mite hosta mena tsone ba manager e tshilong enta bona he bona mata tsa tsa dire kwando komo sita homa leso sa madisk e nenga palosa so nta ka palosa buka
1: Majid Musa mchai wa tukana ka Msambiki na tshitswalo tshilo Nyambani na karala go tla tja pao ka si akuba apalosha album gago gao kano ni ginharo gao ganjwa chitambo hula ula he disku di
0: basi mngisetora nzege tsamala legi chikel magumu kama hangu ya mishili rimla chitswa. Ungaluza mangwani chikacha mavinti mwara jini 30 minuti na malumba chipanzu zonga chatiku. Aya mishili mavi mangeni ya Bernardo Salomão. Gichili, haichikau.
9: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: Zumba.
1: Nganyuhuli ya.
0: Nganyuhuli kusela suro.
2: Mapimu yangu.
1: Exatamente.

0: Meu nome é Gertrudes. Gostaria de convidar a todos os ouvintes a escutarem o programa Zumba aqui na Rádio Moçambique.
1: Zumba, o ressoar do piano e guitarra.
2: Onze horas e 22 minutos. Gasto Munguice, um coisa que fala com 86 93 86 399. 86 93 86 399. O Iambeco é o Pecarini Mvuru. Vamos ficar no Munguice o rádio e o Lucido Iane.
3: 89.9.
2: Nga kane ma singi niyo yo mu mukarini.
3: Ah, eno ka ka ka babene.
2: Mhm.
3: Temperatura yo mukavuna kwadi ne ka kudzi ne ka kudzi.
2: Yo mukavunya kwadi.
3: Yo mukavuna kwadi na kwa so tapo sina go thuma vundani.
2: Mhm. Nda muvuru muvuru mu kwado. Sumana. Kene sumana mu yivura kwadi kamukiyo.
3: Ah, ngo yiphe kwadi.
2: Mhm. Ah, kisa potega usoso. Ndakunga kumbuka na ngakumbuka yirongo kya kubathuvara vathuvana ni yirongo nzipari.
3: Okay, nyokolo sezela na mundani wasaba kuri moko matadoro machiti. Muri kuviyeni. Nyokolo sezela dotare na kongolo iko stodi la kene maringoni. Nyokolo sezela Eduardo Miguel na matadeni. Niro seze uyu mama uyu Abel kumalaisa ni vathabo engisi
2: vasuveke nani
3: familia RM ni vasuvela kuphela kwa dina segunda sfera
2: ane tukutudz banye kwali yo masinga yoyo
3: ni vata kene ango vinde yene ro zotabia terza sfera talvez je pode vivenda na esperança unika kwa zamure
2: amurire
3: yeah
2: asbo yibongi zbanye kwa masinga yoyo cho chabu sa.
3: Okay.
2: Ciao. Hello, Lucide.
4: Hello, sweet Mihani.
2: Mihani, how can you manage you?
4: How
2: can I manage the term of tea? Can you manage the term of tea?
4: Shambon 3.
2: Ah, Shambon 3. Kape kape kwari mungu vura kwari yoyo.
4: Ah, ngu vujili kwari mfuwa mungu, ngu wana kamu kwari.
2: Ah, kisi potika usosu. Tanga kumbuka kiro ngujaku, vana wakona yoyo.
4: Nyoro sebelava tafu vana mapengo, wakuma umaputwini, zoni, umu nyambani wa tafu kiro ngujangu.
2: Uvasuwekina nilo.
4: Washuvela mathomo nyamfuva muhunu wa tafu.
2: Ah, nitiketudzwa nye kwa diyo matsitsi.
4: Ni mama ya divinda akufumukati yango nyamushuvela mathomo ni makateko.
2: Asa, ulibotadi va mfumukazi ngona. Bas, zvanye kwa di chao chao.
4: Rugarat.
2: Oh, ra witseko bunitsa ya muhunu. Ujika upura wa buri muhunu. Chao chao. Basi wongi chao.
4: Ya, kara tukamu.
2: Eyo, chao chao. 11:26. Obona mwingisi vathu va Radio Musambi. Alo mwingisi Lucide. Alo Lucide. Obona ni mani kuhai.
4: Obola ni papa ya Alfred Kael Marengure kutemene eno omuini.
2: Kape kape kwa dioyo.
4: Kape kape kwa dioyo nga kuhuga kamu kwa dioyo. Nyanga kwanga kana kentu kota Pedro Kaisaye.
2: Kaisaye.
4: Kaisaye. Kaisaye. Kaisaye.
2: Kaisaye. Kaisaye. Kaisaye. Kaisaye.
4: Kaisaye. Kaisaye. Kaisaye. Kaisaye. Kaisaye. Kaisaye. Kaisaye.
2: Kaisaye. Ah, kiss.
4: Go to cigarettes, eto, I am bed like a machine. You
2: might
4: want to come to the door. You come to the door.
2: Kizo, kizo. Tanga kumbuka, varong vahuyo, vanavanya au, in the party, the con.
5: Nyungo kombo gawa tavu wana jivara, wana marengura, kumoko niku stodi lakini marengura. Na ningeri wa tavu wana jivara wanga tinyo tinya, uvili nifweja paka nakandra, kwa minini masisi. Wanga nyidusa mafuni mbomu nyitaminega, nyagurari nyakweta manjori beti, nyumukwizi vanya tuli kedeo ima mainga baibura nae. Ya muhunu kwa adevu.
6: Zanye ni nersi yaku wangro mwenye kileni.
2: Mwenye kileni lo? Mungu ufura kareni sumana.
6: Mungu iwa na wadi papaya.
2: Mungu iwa na wadi. Nga kumbu kavaro nguvana makona yu nizipari.
6: Yolo seze mama yu wangu, mama yu Sara, Simon Kumbani, mama yu Zaida, Simon Kumbani. Antao ni wana matimbi watavu. Amina Suzinyu Kumbanani.
2: Wasu wegi nani?
6: Nanywa shuwe ya semana ya kupelinga ya adini, ulo kutoro wakona vovo.
2: Bungi dizibange nugu wadi, chao chao.
6: Mbonga.
2: Chao. 11 horas ni 28 minutos, obura no inglês wa Rádio Moçambique. Bahiembeo kao wangu uga wadi, mufuru wa umhunu. Ambora tekinya 86-93-86-399. Mwingi sifukani hingrosa wiyani.
7: Ujide.
2: Ujide, hibwani mani kwa hii?
7: Ubulani Abel kumalaisa.
2: Abel malaisa, mguvula karini mhunu.
7: Aipa hinguvula kwa hadisa wana litulili. Gatapu parese nungunguru wangu ikatijisa. Gatapu yomfresh kunyayadi. Kakufisi mbuzu na kakufisi.
2: Ehe.
7: Tangu upati yani marefa nyana na kupupea na likonda na kupupea na ukonda.
2: Mhm.
7: Ndaku ngini ngatempu nyutume.
2: Ah, kisi wote ga kusoso.
7: Mhm.
2: Nga kumbuka balongu ba kuvana bakona yoyo.
7: Okay, kuyikulani yokumbuka mwanga dzongo Amelia.
2: Eh.
7: Nikumbuka sana sangu satabu.
2: Eh.
7: Nikumbuka mungana wangu yo yanganyilwa sedzela kota Pedro kumasinga nyikumulwa sedzela nguzu.
2: Mhm.
7: Yolo sedzela vatsapu vaingisi vangatola Radio Moçambique nyingo vala sedzeka. Kanyidi vali luko kwangu shababe homwini.
2: Mhm.
7: Ya, ni babe Evaristo. Taunyolo sedzela enu vatumengele va radio kulina la uwe baba Nelson vala sedzela vatsapu.
2: Ngibonga.
7: Zitumele ni kwadi nungungula na mushayise.
2: Bongide zipange nukwadi yo chocho.
7: Bongide.

0: mwingi si wa radi Msambiki. Alo Lucine.
1: Uyine Nelson Francisco.
0: Kape kape. Bwana mani yoyo.
1: Ah, guregara nyiri dota lana kambura Paulino Zuyu Fanyairo.
0: Oh, asa kape kape kambura.
1: Ah, njonjonjo, handi nenu kisuku yoyo nyimi tini yano.
0: Ah, keni hinga gozame kumi parezi ya nitu wali.
1: Ah, nitingwe maema.
0: Iya, nda ugo, kama ukuwaka neku hairo?
1: Eh, ugo neku jipandi nguru, ya maramboni, bayro maramboni.
0: Oh, maramboni.
1: Festival de Sura.
0: Ei, pojo lingu kala festival yoyo. Muri peza sura gani?
1: Nada, bahendri bakona.
0: Bawo tesa minamba.
1: Bawo tesa minamba ya.
0: Então fim de semana yimbiri kwadi muvunu mu.
1: Ah, yimbiri kwadi pragazi kaona nyagaradzi, kuona basiliti kula tuli kutseka tseka kumasotsa ma vendri agoli tsukola nya 25.
0: Ah, jimotsi nya jikongoroka mu jogi na kira ko munyambano.
1: Ya, yenekera ko munyambano
0: pragazi. Então ka hoza au ka bana ku gira choto kulia.
1: Lefimero.
0: Asa ngaba kumbuka balongunzi pari yo vana vakona.
1: Ah, rose dia familia yango ya tsavo na kambula. Ndrangani kupara uye mama inyapule dona Lola.
0: Ya.
1: Ni sana sangu ya sivilo la yerti ilifiani.
0: Ya.
1: Ni rose dia vizi yangu ya kongorunguzu akubaba zesu. Mungu nye mafu yoyo.
0: Mungu nye mafu yoyo.
1: Ya. No puru kuidivara.
0: Nada.
1: Ndao, zama chavo banyipu wako.
0: Ehe.
1: Ndaro mungu mao.
0: Bungi, zipa nye wadi sababa.
1: Ya.
0: Ciao, ciao. Ciao. Ciao. 11 horas ni 35 minutos. Ndongo deba maramboni yako. Maramboni te uja kuomba jungwere kare kakoni. Maukwa mazaha ya eno siki riva ni samani mahongo mahana damani sadze na savani. Maru ya kumazambu. Awalpe kujika jika mazaha ya maramboni maikiza pasa. Asa awa utakuhaya. Asa awa utakuhaya. Yoroba mahana kwadi ya samani ni siki riva ama na bobo kumigomba. Mwingi sifukani hingulo wa sawi yaani.
2: Halo.
0: Yobwa ni mani kuhayiro.
2: Yobwa ni pari ya kunye kongurungu zune sinu frasi.
0: Asidikara ni nani ilibasi kuna yae.
2: Oh, haukari ya nana hibanya.
0: Mwajono wako. Ngono nje kiri unikari ngo kiri dikare yaani. Dikare
2: ya, shikita mwe yaani. Mwajikawana himana nili sivuliri nyamuvuru muhuno.
0: Ngono kararo.
2: Mbora nisi nyamuvuru, uomu moya nganyi hebo za kuye.
0: Eee.
2: Mutu wako veri wa kumuvuru. Kakate jine kagani.
0: Eee.
2: Nisi unyazari. Eee, hile hebo za kamukarati kumbanya. Ya superintendente kuye. Ino nyuwa na ukaratu kuye. Nyago fana nyipanze ya kumivere yudu kumuvuru.
0: Kumuvuru.
2: Kutu ya kuili tegula tabu kuye. Wana wende ya kumutawele. Wa kumuvuru mwanjomu.
0: Iya.
2: Basho. Kisi ulinga kwa kono ngunguru.
0: Nako ye. Narukoza kutu. Narukoza kutu nrikisa. Anavele kumindru.
2: Ngutu wana kye.
0: Ngaya mbea muu ujiri karini yoyo. Diti kuru ujiri karini kuyo.
2: Ah, eu digo, guarda de curte, capicap, garado somo, e do curi dota, major, não é que eu te nane, segura, mas tinha uma voz de ego, e do curi dota lá, tu aba, mas o mundo não guarda, eu não vou ganhar mais, mas ninguém,
0: oh, que agulha, vai, oi.
2: Caiu, não, já, quando, já, eu vou ganhar mais, não, eu fiz de tam, mas eu tô lá, ah, eu tô perto, tô perto, tô perto, tô perto, tô perto, tô perto, tô perto,
0: tô
2: perto, tô
0: perto, tô hinga kwa dikai masoso ya makupiringa piringa kulo atsinza kakona nyajimoto nyafinzunya stembro na bakuru mu nyambani
2: ya
0: nyambani masitsi
2: ma dota nyala tumejele wa kwano arad msambiki au nyavati kwa ngare wadu watsa
0: na vanga udusa kwa dibatsamo
2: ngudungudu pari yangu nyankundele
0: ehe wo munu ye
2: ngubonga
0: namuro sezera
2: ya janya kupata kumbuka barongo
0: zeka dzandrima yakona
2: ya kupenya nyakupata kuno sezia Alfred Taylor Maringuri Lagu tiba mtu muzika huku mabori ya zade nini
0: ya. Eee, mwingi sinya kongoro. Mwingi
2: ya kongoro nguzi ya migomba. Nyabu tawa nguwa semana itako nyongwa nya hoto migomba. Ya pari sana nzinzogo.
0: Nzinzogo.
2: Bas, nilwati sabwa pala waga ya watu kobani. Litigulinga nyuwara nukuverewa. Na mbia Patrisi Gismaringuli. Asala siya sabu ngamu ya kuro mwagwa yu ugari ya gwani. Nyongwa masingeni ya lasu ya kota Pedro.
0: Ya.
2: yongwa malise nyolo se mwa mapwala ku malise nyapo abeli anangarele pandilinga barono ponya jengwa ro sija bana jikwambana bana maringuwa
0: ya
2: ni enu mwa tsamu tuma kuti ati mfambi ni mulo sija chao chao baba
0: hibongidi dziketo dzipangi nuno waliyo
2: ya
0: chao chao.

0: ingi sifukani uyani.
1: Uye de.
0: Yo bura nimani kuhayo.
1: Wo bura ni paloro jer kujipanda kasale.
0: Oh, salera munga rwadi yo.
1: Ai nga rwadi.
0: Ah, nitinga uyiri kwadi muvuru wo finsman sabasi mirwani.
1: Ah, finsman ya yangi yingi rwadi. Uba muno wa ngata ni. Ni temperature ina ya dikam.
0: Ah, kisipotega usoso. Ta wasangaba dzekedza yoyo vana vakona yo.
1: Ai. Nyaro sije kama chavu alongo wangu na ngoka.
0: Mhm.
1: Mamayo wangu, papayo wangu, atidoka papayo wangu atidoka ina la futi, itani kakare.
0: Mhm.
1: Nyoma wangu atidoka ina la kuti. Nyati walongo chavu na gilundro.
0: Mhm.
1: Nyaro wangu romu kufasame wangu wangu wangu wangu wangu jipandu ya mashishi mangapani. Nyati wangu nipiu, nyawa saingu sabura adinu sasinye mbani mochambika.
0: Exactly. Ata hibongi disa zibongi kwa adima toma kate kwa yoyo hina wana kambe sari yoyo isa chow chow
1: hibongi
0: ya yeah. 11 horas ni 40 minutos o bono é ingi sewa rádio Moçambique. A rifoneira com 86-93-86-399. Pelo Simungi, sua rádio, Yane.
2: Ai, boa, Enya, tua.
0: Anito capica perina com Manu Ganeco Hairo.
2: Raimundo Jorge Ganeco Nyanko Ongo.
0: O Minhaco Ongo, Enyo.
2: Nyanko Ongo, Enetereto Solo.
0: Ya, muhoza mifarinya, muhoza madaranza yoy, sasabunya sadi yoy.
2: Sasabunya kuhoza nukulombi, gambi nitulombi, tinjungudu nyanko wongu.
0: Hewe na. Ah, hina, yeah. Hina zite ya netu hita gweva. Anta o, maji, umufuru wa kuhu ngupe wali.
2: Au vudi pene olinyo telega tsaya komunyo muji bambu ninyo telega tsapa ngisela
0: Ah ngakumbuka na balongo vakuyoyo vana vakona nzipare
2: Nyina dzeja kubanya vatsavo vana ngoyo vatsavo kuti nyongo valo sezeya vatsavo
0: Yeah. Wasvegi nani?
2: Belanya
0: guadinha semana. Oh, guadinha semana. Ok. Bom dia, mas toma cateco aí. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Mas.

yote iyo mundu n'abanyamaye banafona kandi handi bazuba ta representa ku nyamaye umoyo kare gikadi no himbezero kufona kufama wako hiyo mundu.

0: Omwigisi wa radio Mosambiki, alo, bom dia, Gugide.
1: Gugide.
0: Ya bwani mani kuhayi.
1: Ku Salvador da Cruz ku Nyarimi.
0: Salvador da Cruz Nyarimi, ngakane Nyarimi mugi karini yoy.
1: Ngarwadu wandroi.
0: Ah, ni tukapikapi. Ngabazigeza 4 nyawi yoy.
1: Nyope kumanga ziwangu kui Elsa wana nyatari. Uomo avu wangu Ermelinda Mangezi ku Mukumbini. Mamai wangu ku Margarida da Cruz nuwe avofu.
0: Asa, mungi nizibanya kwa ringa rimio, chao.
1: Mungu bonga, tumunya wadio.
0: Chao.

0: Mwingiswa Raji Msambiki. Halo, Lucide, bon dia. Ujide.
1: Ujide.
0: Hubwa ni mani kuhai?
1: Mihani.
0: Hubwa ni mani kuhai kakoni?
1: Hubwa ni Mashwera kusahani.
0: Oh, Mashwera, munga uji kwa diyo.
1: Nga uji kapika api Mazwenyana basi.
0: Mazwenyana, temperatura mukabinya wadi.
1: Ati nga romu kabanya wadi, ati nenu momo si unyono.
0: Ah, nindi kuninu omu kambu kabanya wadi, hane lakona ruduka kugara.
1: Kibizi weta wetu wanyakati sifarakwana.
0: Ya. Yeah. Okay, nga lusi zivarungu wakubana wakona nzipari yoyo.
1: Nga kupenyalo tajewa na girengi.
0: Hmm.
1: Kawa babu wangu wawu.
0: Mm-hmm.
1: Wana mbonzo kuwako kuwa maivangu.
0: Mm-hmm.
1: Wana nyasengo kuwako kuwangu suho mwanini.
0: Mm-hmm.
1: Wambi wana nyasengo wambi wako kuwangu kaava chura nini hava sahani.
0: Mm-hmm.
1: Nibasera kukulose jela tabu wabanyi wa sahani wenye kwa huku kini maswera wa sabu ni wangana nyarabu.
0: Zibanyi likuwa ni matoma katewaya.
1: Ngubonga babu.
0: Ciao. Wengi siji katiki jihongoleko. Ina haka nyuhi gisi akufuana nukunuku. Akufuana nukunuku hina muhaka. Koro jikatika mujungu tajino katika ga mitumia radio Msambiki. 826-93-86-399. Na haka nyugu manzani jagona. Alo, hilo side.
2: Mwiri, babaneka.
0: Yobwa ni mani kuhai.
2: Mwaka lani Flushberg kujua.
0: Flushberg kujua, kapi kapi juwa yoyo.
2: Ah,
0: ni tinga ugiri wadi kenu sa wino.
2: Ah, ngubonga.
0: Ya, ngaba kumbuga. Ngaba kumbuga yoyo, wana wakona ya jirongo.
2: Nyakutelinyo pia kamu tenu matamu kwa rabi Msambiki, tunurumure seze.
0: Oh, brigado, ibongi.
2: Nyakutelinyo pia kamu jirongo, kwa rabi wana nyambiri, nyakutelinyo seze.
0: Hmm.
2: Natabana yirungu ngwaro seze natabana kumbu ngwaro seze ni papa yurujeri yanga bagane ya kusalea ngumuro seze papa munga zwangu yo
0: mhm
2: kana tumya wade
0: mhm ase bongi ni matoma kategwa nu hinaona kamba kumasumanuria kusa wino
2: bongi baba nelso bwele kwa dega bana nga bana nyuka kamunya kwade
0: ngubonga ngubonga chao chao 11 horas ni 50 minutos Ibongiri munga hifoni ya anikazimindri muhembe kine emu uji karini ya uzaga kararo.
3: Se eu pudesse te encontrar para o meu amor falar e poder te abraçar.
4: A dinâmica matinal.

gena abunuwa hati kweni la Zimbabwe imaka ya viola washwa ngate potina kama mozo mrandu wa miyanka barili mrandu wa umisha dawe ya sa barili mrandu wa dawe ya sa washwa ngate potina kama mozo mrandu wa timingwa washwa ngate potina kama mozo mrandu wa minashowa.

0: Musana kwa hili manu uchenji wa chakazi. Imbima kwa hili wetila mami shtiri kumbi. Nikutari ya tauda huya kuna ngutamalu wati ya mbeva. Ani waka mtumia tauda hunguchembu cha provinsi ya mbani. Mami shtiri kumbi. Ano wata hitamuse la kudotu mailanu ni malu wati ya mbeva. Na hawa katsumbu.
1: Ama badu ya mavele, madaya wana wu. Purki hamateka asin superficialmente kwa amavele. Manga mwesa kuina hain chumu chaku irrelevanti. Maashi, ama badu ya mavele, mateka ama manifuti afa mamani hema komplikasan wu ya mbojo ya mavele. Enda mka lembe ga 2025, kumili sindu 85 nodluj mamash. An nodluj nga wala kuwe, manuele ikarusu. Ikuma kakulum kama vele ya hin. Enda mka karusu le amavele, akuna riju lumu kama vele, ama riju lawe ya kugiti ya ngufu lumu kama vele ama kona lijunga lum kama vele ni chumu cha leve ngovu então loko pal par ma vele wana wana ni kona riju wala kuma kwa zinsini qualquer coisa cha estranho wana mamante ni tenga kamba jipital pra a doko de la famba maini haya kambela kwa popola kwa a ino dulu o talvez é fungo o qualquer uma outra coisa mas tem que ser médico wana eu echi não pode popola kwa lechi ta hunza chita hunza pode chinga hunza na algum momento chikula ngovu a mamante talvez já ata pra kuta susa gotli vele mamana chalo ni mavele mambiri. Nupodi kumabajula ya makankuda mama, mama na tatama ya talveja hanya hini vele gimu. Nupodi na ita kejo. Ma inalgu momentu kutako hitafala kuhanyisa mama na tenki kisusua vele inalgu momentu. Ahivu watu mavele masusu wako. Ahivu na nziula kuna wapra mzi ndrepleta mama. Ahivu lo kufatu mbachi petali wako buwane. Wakumane chirichu ana lecho wote mwavele. Ahivu na nziula. Loku chiku mwa chirichu ana lecho mwapike na sirujia chiku humeso basi chirichu ana lecho. Mashiloku sha ufamba vele jana jigo hekili na jiku. Ni vilonza jwa kutala ja pra kuhangisa utomi gawa ena na algum momento tenki gima hewa sirujia gihumi so avele majile vina ita gejo enda wikona le henge ma suspeita di kama da mama kale mbele gina honza ga 2025 wapo polo 220 wa mama ni ma suspeita di kama kwa da mama ikale mbele ga 2026 ka ultimi 6 mezi wapo polo 547 suspeita di mama ultimi 6 mezi ka profesia ina enyambani enda e importante ko awama nwa hen wafamba wa kambe belwa ina hatsaka hiku numeri subiri loko ku numeri subiri significa kama mamani mama hayi exactamente wa famba wa kambela ento importante hinga desistir wa mamani na aranza sempre ku laura jule pinza ku ama sengweni e porque loko singa famba ya shavisa nyamuka hiku ichu kwa nao siku gimwe ufamba chipitali duki jane unga famba kambi hiku jana ufili enda wa importante ku hiku idara utumiga ina pra hita hanya kwa hati isha isa ni wana na wahina porque loko wena mamani uti ranza uku dara mini wa wena umama isa mama sho kutanga malambe kutat masloku tsika ka safa mama tsika safa mama tsika safa mama tsika ate ba yaku hlenga male proko hele ke tshipita ja embo complicado então ina hita ke mama na ata shani mi mova na ka kulela non pode kula kwa famba he ya chininge na tshipita lfa kwa apopoliwa loko chi kona cha tsongwa loko chinga ikona ka mhekhe mugunziza ama hangela ba selelo ya yena ni miri wa yena likaye vha ta fela kwanya malambe
2: a ti hlaile tonga ti hula ta ba mamani vonhle va zwikotile kuma operariwa kwa susa ya chilonza na lechi.
1: Awa mama ni inaba doko dela henge kumichi chilonza hini mtika basi mamu. Ainge kumichilo nzichitika awa mama ni lawa kumaga kuna wae ni manodulu lawa presimu si foru ni centri di saudi awa centri di saudi kumu hini madishirizwa kuna shubitalu ya humbe na unu kuchugu mwajiri ujana lechi mama no talola pepa prata fambalu mka shubitalu lechi mama hako ama sirushi tuwa kewa mahili tratamento tandu lawa ngani manodulu na kinga akarosu lenzi nga yuula achiri ujana tandu lawa ngani sushpeka kuna mbaju la jamanga kula ngana kutongwani makulili ja kutongwani apesar do tratamento já inga mais novo nós estamos agora já num tratamento assim aí tomando né um tratamento mais avançado por causa do nível da doença e já a mabaju na macule linha na tomando já é básico talvez pequena cirurgia e na levinha na vela como mamãe vai ter cambela mabaju envolve lá o a mabela porque ele caiu o ter cambela nem precisa chum é básico de palpar mabela aí na 3 dias depois já com a menstruação o tio porque se ela mabela qualquer coisa chum magoja normal mamãe não vai ter que ir ao hospital então linha do dela tá agora kuhina kuangasala kuma oo akunyika mimiri ya kuhuna prashunza oo akutransferiri pra kuchunga njipitali pra kuwa mahapike na sirushia oo talvezi mimu kwa susuwa vele dependendo da situasao mahilu kuchiko na chilonza ungatiki kwa njipitali principalmente lumukama italvezi aproveitar dizer kundi mamani lao basha wana chilonza na chachisimu na mamisa oo tekela kuanga njike vele mwana nombodi mamilu kuchitua unjana chachisimu ni wana simamisa kunyika vele mwana wana so luku jawana kuya aja puni chilonza yu machaka maji chilanza chetsini nalgum momento loko mama mwana na ama xa hunza chilanza chichia então é importante hinga chaveni loko pequena coisa hinga amwisi mwana
0: hibongile xiteri kumbi kutlamuselelunga hininga ya malwati ya tsumbu hitipfiti va mami malwati ya tsumbu madaya ngokoneho koloka hidzumba yo tsimbimu hichitixola titakuhyaka kunene hapumbi hipuni hitipfiti tihingomahisa kutona hidi mtini hambine kukongomaniwa kamitumu ya dawudawu kaya mbimu hila kwa londisati makata gondo hila kuramba ba mame wanota hitamusela nyana kudotu maela nunitiva ngakatisati unaka sikuwa chukolwani manitiva munga gondela kala ya mbimu
3: Letil di Jose nisunguli lembiliki vichichili vinyingi porque asha nzapikota kutala vitu gami kopletu nzapikota kutala vitu gama manu wa minile kapape wa mi leti nganzima nzunga gondze nzahimwa nana anzi ni mativadi yo tala ya ku dzinga kumekamwa ku ya chikoleni amagezo lanzi to masia para lava abagonzanga machivavhila kugonza no importa idadi ha hini kamwa kugonza tenge kota kutsala maveti ya vana vahina hikota ku sinara lomu kulavaka ku sinara kota ku lira porque loko inga sinari a choko chumu chitokomeka loko kambe inga gonza inga kota ku tsala chinga ta kumeka chilo cha ku hita maha porque inga ta vhikota ku tsala ne vito ga hina ja a hi gonzeni a hi tsineleni masendro gonza a hi hakeli chumu so hi hakela ka hina u tivi ga hina ni ku kupirira ku ta masendro ja lwa vhila ku gonza a wate qualquer centro va ta mu gonzisa
4: ndza Albertina ku amba ndzi sangulile mbilegi a kuchichile ku ndzinga zwa zwikoti kambe ku ndzinga tsali vito a vito ndzi wanga tsali khwatsi mazwile zwi ndza tsala khwatsi vito ga mina lava ndzi va siyela ku magezi ndzi va siyele zwa ku avanuna lava nga ka ku gonza zwa laveka ku veni hi gonza kasi hi kota ku tsala mavito ya hina hi kota ku tira zwin'wana leswi fanelelaka ni ugonzisi
5: Gilda Joanki mina ndzi sangula golembi gege ku gonza jema ndzi tswaliwa ndzi chitichikola pela manjo akama ndzi nga nghena saleni a vito ga mina ndzi nga gitivi a ku givala hi yini a vito ga pela manjo ga papa yo wa mina ndzi nga gitivi ku givala hi yini pela manjo kusukela ka masikwana laha nga vala ku hi gonzisa mugonzisi pela manjo xandza swi kota ku loko va ku a vito ga papa yo wa na givala hi yini ndza swi kota ku tsala ga mina givala hi yini ndza swi kota ku tsala ku a vito ga mina givala hi chimu cho yingi ga maka chimu cha so pela meno xixa kutsongwane ku zwaya ni kungena
6: a loko u tsuka u hlangana ni zwikarhatu le hekaya zwa kufana ni kubadzweli he nwana na kumbe kubadzweli wa papaya a tsuku u lova chikolweni
5: a ku lova nsa lova ma ji tenkinzi li garanzi dzwe mugonzi sikuti senhora professora zinga tata nyamukhe ku ndzi kumi ulu hi zwona a ku xitabe ma jamanzi ku nompodo darama falta do a durante ya 2 dias 3 dias sim pela meno jun dia assim, nza dara falta, imagino, é todos os dias. Ou logo mahi marilo, assim, na mahi a família, nza dara falta, imagino, é lá muito.
6: Magezu munu umasia, kusela lavava, kwa vacina xengela, kancha walu angu wajugonzo, kupungupu wabasai.
5: Zikombelela kwa mamani lava ngasala nza, kwa fana kuna mina. Zikombelela kwa vatsinela na wana uvata vatava kutateka kutongwa ni kutiva, hikupele menju, alfabeti ya gonzisa, vanga chavi, vako, alfabeti kuna ni yini yini nada, pele menju kuvata vatahila kusuhani. Vita vata gonzela aku beteli womunhu anga chavi mungana kutota gonza nkuta uta gonza hela kusohana zvitsongwane leswi tota zvikuma a zvinga ta fana ni leswiya unga ta sinarelwa document hi mungana uta sinara hawech leswi vandzi zvisiya
0: imbi makwa hila va u change hina lava Rodalia Silvestre achi wa msikati wa ntamu uchiwa kuloko kukoyema utsimama ututuma kota hinga vava mame vamba kuti takuvona vaya gonda kama lembe ya mangasa ya msana kambe yambi mwalondisa sigondo ngukwa vakala yambi museva gondete kubala vagondete hambi kubala matina yawe hambi nekulera kudoto sevatikota selo Rodalia Silvestre nenhau ya tani nga ntamu vasikati.

mwengisetimbi mwakwa higema ita mitumo ya thungule dimi da chichopi mitumo iwe ngati manzane kamina Sandra Masango muri chinadao tsentlo ra chumsambiki hila kuveka kubonga kaona kulokodi hilombele nzeve.

inaka mingisethu kurhandzeka lawa masungulo leya xitiko xa dzongeni namuntlha xi kumekaka mavokweni ya Emissora Provincial de Maputo leyi nga ta vaka hi pangalatana mingisethu wa hina loyi a kumekaka ka tindhawu ta ku hambanahambana na le karhi a lavetela hinkwa tindlela ta ku va a kuma a mintirho ya Radio Mosambiki. Kunene ka xitiko xa dzongeni namuntlha ku nga ri khale hi ta va hi ku kombisa tinhlokomhaka leti ti nga ta vumbaka xitiko xa dzongeni. Hi ta kuma vunanga na hi pangalatana hi kongoma kusi swinene na 21:30 hi nkarhi wa Journal Regional, nakona a hi nga ta siya ndzhaku ku va nkarhi wa 22:00 hi kuma mahungu a nga noticiario ndzeni ka xitiko xa dzongeni. Ndzhaku ka xitika noticiario hi ta va kunene hi kuma vunanga na hi pangalatana hi kongoma kusi swinene na 22:00 nkarhi lowu nga ta kumaka leti nlaka ni mafambelo manene eswitarateni. Ndzhaku hi tlhelelaka vunanga bya kuhambanahambana na hi kongoma kusi swinene na 22:30 nkarhi lowu hi nga ta vaka hi ku tisela a nkatsakanyo wa mahungu na swiritano hi ta mahlweni hikuva hi pangalatana wena na hi kongoma kusi swinene na 23:45 nkarhi lowu hi ta va hi pfula tinkungu hi pangalatana mingisethu wa hina na hi kongoma kusi swinene leyi nga ta swi kota ku va a hlaya hi bula swin'we

0: hi ta ku hambanahambana leti hi nga ta va ka hi hlawula ku va hi bula hi tona ka siku ra namuntlha, na hi kongoma kusweswi na 23:03 ka rilo hi nga ta va ka hi kuma Ultim Journal hi ntirhisano na Antena National. Hi nkarhi wa mina 90 hi ta va kunene hi ba mandla hi tlhelela ndzhaku na hi ya mahlweni ku va hi ku navelela vuyingiseri byinene bya mintirho ya Radio Mozambique. A ta va nkarhi wolowo hi nga ta kumaka Ino National na hi kombisa ku va hi pfala a mintirho ya hina ya siku ra namuntlha. Muyingiseri wa Emissora Provincial de Maputo, Gaza na Nyembane, tiva leswaku u karhi u pangalata na mintirho ya Radio Mozambique ka xitiko xa Dzongeni laha rito ri lombaka David Ntimana. A hi kumi tinhlokomhaka ti vumbaka xitiko xa Dzongeni namuntlha.
1: Ripelile muyingiseti wa switichi swinharhu Maputo, Gaza na Nyembane ka xitiko xa Dzongeni nyamuntlha hi ta humelelisa leswaku jaha lin'we la 20 wa malembe na mambirhi ya ku velekiwa li kumeka mavokweni ya maphoyisa xifundzeni xa Bowani kusukela Mugqivela a hundzeke loko a ta va khomiwile ni mbangi hi ntsengo wa 5.3. 10 wa vanhu na vambirhi va khomiwile hi maphoyisa ya tiko a xifundzankulu Nyembani na va xavisa matinyo ya tindlopfu ni ya timfuvu. Hubyana hi hanyelaka ta vudhawu wa xifundzankulu Gaza yi tshembisa leswaku ka masiku mataka swikarhati swa ku pfumaleka ka mimirhi ni switirho swa vudhawu ka swibedhlele swa ku hambanahambana swi ta kuma a ku hluliwa hi ku rindzelile ku nga le khale.
0: Kunene xirhambu i xolexo hi nkarhi wa 21:30 xivita ngopfu a ta hi tela ni mahungu lawa kunene ya tinhlokomhaka a ti humeleliseke laka ndzeni ka xitiko xa Dzongeni. Nkarhi lowu a hi kuminyana vunanga lebyi byi yimbiwa hi Americo Pedro Jara kolomu ka Matsolo.

0: Hi sungule hi mahungu lawa ma vulaka leswaku nhlangano wu hanyelaka ku vhikela xitshungu timhangu ta mimovha hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Amviru wu tsimamisa mintirho ya ku tsatsiya vafambisi va mimovha akuva va tivonelela loko va nghena switaratwini kongometweni wa ku va va nga vangi timhangu. Mahungu lawa hi makuma na Veronica Sidumu.
1: I ntsatsi humelelaka hikwalaka ka masiku ya ugamu ku voneka ngopfu timhangu ta mimovha ni ta swithuthuthu ti endlaka ku va ku veni ku halaka ka ngati switaratwini kun'we ni ku byala vusweti emindyangwini. Murhangeli wa nhlangano wa Mviri hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo 15 Lisivani a vula leswaku mhaka leyi ya vilelisa lana kombelaka nhlengelo wa vafambisi va mimovha na mbini va swithuthuthu hakwa va endla hinkwaswo ku va ku kumeka ka vona switaratwini ku nga hundzuki lifu eka xitshungu.
2: Amviru a continuará a desenvolver uma campanha de segurança rodoviária a nível da província do Maputo, não apenas Mangi, Moçambique e Empaio, e com ele envolvido com uma campanha de segurança rodoviária. Não, ele com uma campanha de segurança rodoviária e desenvolver uma atividade de um chavelela para mototaxista, um bativa com tisitalela que tem bozo, bativa chavu. Automi ili wintena kuna yumanyani kulaweka badivikelela kota kusafa kwa lara automi lavona identifikara mafatori mamanyani mayukulikira aga atimbaga tama sendi ya kutala ya mamonsaka inga aku mafafiladi ndamu kakushava kiyo na mimota lezi para kufambisa vanu nili vanu wako habana preparação no mínimo lako iwa sako insini ufamba ashtara twini. Entini, por exemplo, a final luminoso, vou levar mais de mais uma rodada. A o balcinho da lele rodine, a lele vermelho, o balanço aqui nele, lele verde, lá aqui com lele amarelo, balanço aqui. Havana io na informação le, Havana macarda de fundo ponte.
1: Delegado wa nhlangano hanyelaka ku vhikela xitshungu ka timhangu ta mimovha nga Mviri hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo na vulavula hi ntirho lowu va wuyisaka mahlweni wa ku tsetsela vafambisi va mimovha ni swithuthuthu hakuva va tivonela loko va nghena switaratwini enkongometweni akuva va nga vangi timhangu.
0: Kusuhi ni 235 wa vanhu na 54 va luze vutomi hi kola ka timhangu ta mimovha lomu tikweni ku fambeni ka 5 ta ku sungula ka lembe lele la 2026. Mahungu lawa matana Armindo Masingi.
3: Leswi hikwalaho ka timhangu ta mimovha ti nga veti maheka ta ku ringana 1,154 wa tona. Ahlayo leyi yi komba ku relela loko ku fananisiwa ni 5.1 ta lembe gihundzule ku nga 2025 laha ku nga ve ku luza a vutomi a vanhu va ku ringana 1,054 wa vona hika timhangu ta ku ringana 325. Hungu giviginyikwa ka mitirho ya rari Musambiki ha Alcides Makukule na ku hi khariya ku ta hela inatro tsindza ka Maputsu kasi ku ta wona hela kusuhani ku zwini leswi nga vanga ku mhangu leyi nga daya a 20 wa vanhu ni mune a heleni zwi nga maheka. Alcides Makukule a ti a xikaratu xi nga kona hi lexa ku a timhangu leti titsongwani ti mahekaku kota ku rekile ku tlhelela ndzhaku ku ta ku luza ngopfu a vutomi avano
4: ni zwi karabu lezwi humelelaku laha ka timhangu leti a swi kumeka na swivelela maxi wa vona leswaku a tinghozi ta hasinama ti humelela i ta hasinama ti susa mihefemulo ya vanhu kasi loko hi kumeka na hi karateka ngopfu a hexaka ku va na hi tirha vusiku ni nhlikani naswona a kumba tinghozi ni swikarabu lezwi
3: tinghozinimuxikari ka masiku mambirimanharhu kusuhani ka 30 wa vanhu va nga luza ti automi ka tihungu bya Musambiki xikarabu.
4: Xikarhato xa hombe ngopfu xikarhato lexi xi humelela hi ku va na ti humele tinghozi leti ti susa mihefemulo ya vanhu ku ri ka a tinghozi ti ta sina mandati ti humelela maxi lexi xikarhataku hi lexi xa ku tinghozi ti humelela ti susa mihefemulo ya vanhu leswi swi karhato bya ngopfu ni ku va bayisiwa ka hombe ngopfu ndhawu leswi hi leswi swi hi karhataku a tinghozi ti nga humelela hi ku tsalanganya ka swilo swi nga kona laha ka ku famba ku ni timhaka ta xitirati ku ni timhaka ta hina vanhu mafambelo ya kona matshamelo ya kama swilo leswi byi mahaku loko swi nga tlhangani khwasi tinghozi ti humelela maxi lexi xi hi karhataku ngopfu ku humelela tinghozi leti ti susaku mihefemulo ya vanhu.
3: kasi ku atimhangutisi mamisa ku tlhelela ndzhaku Alcide Makukule i karhi a kombela ni ku kuca vatshembelo va mimovha hambeni lava fambaka mikondzo leswaku va fanele ku hlonipha a nawu wa ta mafambela lomu switarakwini.
4: Lexi hi xi fanelaka ku xi vula leswi ka n'wina mo ta hi pfunaka ku hahla mahungu lawa hi lexaku hina va ku chayela mimovha tenge hi hlonipha swikombiso leswi swi nga kona laha switarakwini. A swikombiso leswi swi vekiwile kasi ku hi wulawula nazwo swi hi gwela leswaku hi wa hi mafambelo hi fanelaka ku hi nga famba hi wona laha ndleleni. Se hi na va ku famba hi mikondzo kambe hi ni mfanelo ya ku hi tiva matsemakanyelo manene ya xitirato, hi nga phuzi magwala loko hi lava ku famba laha xitiratwini. Hi tiva ku hambi vanana va hina loko va ya xikolweni va nga hlakani laha ndleleni laha xitiratwini. Tende va tiva swaku va tsemakanyisa ku yini, va fambisa ku yini, kasi ku hi ta pumba a tinghozi leti ti humelelaka ni ku susiwa mihefemulo ya vanhu hi tinghozi ti humelelaka.
3: Ku vulavula ka Alcide Makukule wa ku tahela ina trwa tsinza na karhi a kuca a vachembeli ni va fambaka hi mikondzo ku va tiva a ku landzisa nawu wa ta mafambela lomu switarakwini.
0: U bya ni hanyelaka ta vudhawu wa xifundzankulu Gaza hi tshembisa leswaku ka masiku mataka swikarhati swa ku pfumaleka ka mimirhi ni switirho swa vudhawu ka swibedhlele swa ku hambanahambana swi ta kuma ku hluliwa. Mahungu matana Carlos Matsinyi.
5: Mhaka leyi xanisaka ngopfu swinene a mutikulu wa udaye wa ka ncayincayi lana a timbabwe ti sinsiwaka a ku va ti xava a maluva hambe leswi kuna switirho swi ta tshuka swi kuma nhlulelo ka masiku lawa mataka tani ku vula ka dokodelankulu Sergio João. Sergio João a vula leswaku swibyana lexi xi karhi xi tirha ndzeni ka ku va kumiwa anhlulelo eka xikarhatu lexi. Mhaka leyi yi endlaka ku va timbabyi to karhi ti kongoma eka miminti ya vudayi ku va ti ya kuma ntsena a marisaita. Sergio João a vula leswaku xifundzankulu Gaza xi ta tshuka xi amukela ka masiku mataka a mimirhi leyi masikunyana ndzhaku yi amukeliweke etikweni.
6: En algum momento houve uma não conformidade por parte dos nossos colegas. Nós temos aquilo que, como setor, aquilo que é o básico, mas temos também a atualizar com alguma satisfação que o país recebeu muita quantidade de medicamentos e material médico cirúrgico e na altura que fizemos a recepção deste material, também vamos chamar a imprensa para ver em primeira mão o material que nós, como setor, estamos a receber.
5: Maritua de Gordelanculo, o Cangazá Sérgio João, lweyi a tshembisaka leswaku ka masiku mataka a xikarhati xikulu swinene xa ku yelana ni ku pfumaleka ka mimirhi xi ta kuma nhlulelo a xifundzankulu lexi.
0: Mahungu man'wani ma hi fikelaka hi le xifundzankulu Nghembani ma vula leswaku 50 wa vanhu na vanharhu a va operariwile sonto leyi hi ku pfula mpalwa wa ku seketela lava sindzisekaka ku operariwa va pfumalaka matshamela, ntirho lowu rhangeriwaka hi masocha lawa ma tirhelaka ka xibedhlele xa masocha a doropeni la Maputo ndzeni ka ku tlangela siku la masocha tikweni hi wavuntlhanu a taka. Yendelelo ya mahungu lawa na Avelino Antonio.
7: Avanhu lava hi vona va operariweku a ka xipitali xa Hombi xa lomu Nyambani, a ka xipitali xa Chikuki hambe ni le ka Masingi. Vanhu lava va nga karhatiwa hi ubadri le gigi nga vilela a ku ve va kumana ni vadokodela va mahiwa maoperasawu ya ku tsalangana. Kala magumu ka phulu legi hi wazina loyi hi yaku ka yena a xikwata xa vadokodela va hospital militari ku nga xipitali xa masochwa va tivekisele a ku ve va operara 300 ya vana tiko lava va nga ni mabadri ya ku tsalangana. Ku nga hi ku operara ntsena a ku fambeni ka vhiki legi, a vadokodela lava hi vona va to tinyika kama wa ku ve va popola mabadri yo tsalangana ka vahanyi tiko lomu ka provhinsi ya Enyambani. Major Celso Lemia, mudahi wa ku lumba xikwata lexi xa masocha ma tirhelaka lomu ka provhinsi ya Enyambani vhiki legi, a tshembisile ku a malunghelo ma kona hi lama lavekaka hi kona kasi ku a ntirho lowu wa ku popola mabadri hambini maoperasawu wu famba khwatsi.
8: Temos a equipe médica e os insumos necessários para poder fazer estas cirurgias. Então, temos capacidade para tal, por isso que assim qual perspectivada e desafiamos. Em termos de tempo, o ritmo de trabalho é completamente diferente em função de meta.
7: A meteorologia de Moçambique e a hospital de Chahombe, que é a província de Nyambane, que é a nilaba bamahilwe kumakunu maoperasyon lawa leyo hikumili mamanu mungwe angalu mchipitali ni mwana wako loyi angave amahiwa operasyon ikumbekisili kutaka
9: Tarcísio Natal Guilengue ningu zipa na ngitakiri porque a filambanya e jutangu dusa maokumuni nyangana nyuromo e nganyambe kuyo mkampanya ya kudotora mtendere kudesdo inisio e ningu zipa fel Engana já giba adugutsane seka porque dá se vede 3 meses nyamba na crise e sempre tinha que estar no medicar no medicar. Olu já tsukwana.
7: Magezu ya mamanu wokari ndzoka kunwana waku amahilo operasyon lei anga vilela kuhunza malembe ni magela manga na dral kumbe kisa kutsaka hikuve makunu mwana waku adahilo.
0: Jalingwe la makumi mambiri wa malembe na mambiri ya kuvelekiwa likumeka mavokweni ya mapoyisa axifundzeni xa Bohani kusukela mgqivela lwa hundzeke loko ata va khomiwile ni mbangi hi ntsengo wa ntlhanu wa makilo na manharhu. Mahungu lawa ma hi fikiseliwa hi Rigoberto Xisano.
10: Munhu loyi na akhanula ka Radio Mozambique a hlaya leswaku a nga yi tivi swaku ambange leyi i buya hi kwini. Leswi a swi tivaka swaku a suki a fomento a xifundzeni xa ka Matsolo na a kongoma ka Namaxa ni mungani wa ye a ya ku tlangeni na a nga swi tivi swaku a mungani wa ye i na muxavisi wa mbange.
11: Hi teki hari swo hi kwini hari piluma ni ku tivi lomu ka moya mi moya wa tiyunje exitratweni nkatsisa paxa u selevesa paxa wenteka leyi tsimba leswi va tsimbetela leswi lwa muti a yi fambise buya
10: mina ni nga ku nyika le
11: ni kwembeni madala xitivani lowa muti wamuti ni nga ni teka hala ni buyisa leni kasa va ni hlamelisa leswi
10: a mubuya kwini
11: a hi buya hala mafumeni ma matola
10: a wu mi tivi
11: mi tiva na mi tivi munhu njhe wa zona so nga ha tshami zona
10: swoswi xa u kumekala na maphoriseni u titwa njhani
11: mali mali no sungula futhi nchumu no sungula kwa police station no sungula njhe u nghena maphoyisa a ni dzumuki njhe nghena maphoyisa
10: maxena dotoro wa koho wa tiva bebebebe wini u tomile a dotoro wa ko
11: ya ni tomidzakize ku a fuya mchumu a xavisa mchumu leyo a fuya mchumu tihuku a xavisa
10: nakone yi twile marito ya Carminia leti portavoz wa maphorisa a xifundzhaku ku ri Maputo na a hlaya leswaku a munhu loyi a khomiwile ntsako ka ntirho wa maphorisa wu endliwaka swoswi wa ku pfala tindhawu hinkwato ta ku xavisiwa mbange
12: ku ni mun wa jahi wa 22 wa malembe a nga khomiwa jaleli phakati a phakati ka pasta a li ni a droga a mbangi leli a teka a yisa a bayilo na Liberdade ku ri va kota ku va xavisa mbangi leyi maxikomu hi na maphoyisa ya kumeka a swi kota xikomu hi na maphoyisa ya kumeka a xitaratwini pura hi kota ku hi kontrolara vugevenga hinkwalo leli hi swi kotile ku hi mu khoma hi mu rejistara hi game kuma a mbangi leyi ni mbala swaku ina maphoyisa ma kontinuara ku tirha ma kumeka hinkwabyo timbangu a mafaraxe a mamercado a mabanku xa tindhawu leti ku nga ni movement hintamu ku disofiala waku swaku i na podi ku ve ni a wugevenge maphoyisa ma kumeka para ma kota ku ma kontrolara a lava va nga ni comportamente ya ku biha va kontrolara a vanhu lava va nga ni comportamente ya ku biha para na maphoyisa i kota ku garantira order segurança e tranquilidade públicas.
10: Awe marito ya Carminia leti portavoz wa maphodisa a xifundzankulu Maputo.
0: Se xifundzankulu Nyambane 10 wa vanhu na vambirhi va khomiwile hi maphoyisa ya tiko xifundzankulu lexiya na va xavisa matingi ya tindlopfu ni ya timpfuvu. Mahungu lawa hi makuma hi entelelo na Horacio Romão.
5: Hungu leki twisile ka mitirho ya Radio Mozambique munyiko mahungu aka mutwa wukehli ka timhaka ta wubihi lomu ka provhinsi ya Nyambane lava nga va khomiwa va wa karhi va kumeka na va karhi va mhawu hasele ka swiharhi hambu a ku va va kumeka na va karhi va xavisa leswo aka madistritu ya le aka mabot ka fumelolo ka vhilankulu ni ka Nyasolo. Alistair Xikwamba kunga munyiko mahungu a Sernik lomuka province ya Nyambani au leswaku akukhomiwa ka vanhu lava va nga xavisa matinu lawa ya tindlovu zvikotekile kwalaha ka ku vanhu va kumeka na vakare va va huleta ni ku kambe antirho wu nga va humahiwa hi tikhari ta mandhawu ya uvhikeli vulavula hi ma-arrest conservation. Alistair Xikwamba a engetela ku swileswi nga va swi xavisiwa hi byona swi nga fanele ku va swi teka ku ringana ka 3 million loko swi xavisile mali ya kona yi nga rindzeriwi hileyo. A munyiko wa hina wa hungu yena loyi a vulaka swaku muti luwa wu kehli ka timhaka ta vubihi wu nga ta tsetselela lava va ti nghenisaku lomu ka ku xavisa swilo leswi swa swiharhi swi beteriwaku hi nawu ku daviwa. Alistair Xikwamba munyiki wa mahungu aka muti wa wu kehli ka timhaka ta vubihi lomu ka provhinsi ya Inyambani.
0: Xifundzeni xa ka Ncayincayi, xifundzankulu Gaza, ku tlula 500 ya mindyangu leyi hanyaka ka matshamelo ya ku karhata ka malokalidadi manharhu ya xikanekiso xa Nguzeni yi karhi kuma seketelo wa swakudya. Mahungu mata na Carlos Matsingi.
5: Emiganga ya Layana, Azimlene, Maheleni ni Xilawuleni leyi yi nga xanisiwa ngopfu swinene lembe leli hi kolaka ndhambi nakona i karhi yi amukela swakudya ka swona kumekaka mpunga mpupu tifijawu ni swin'wana ku tala. Murangala xifundza xa ka Ncayincayi Avelina Nyanzimbu a vula leswaku a vuseketelo leli leyi kunguhata ku va li hlamula hi xihatla a ku vulela ka mindyangu leyo. Nyanzimbu a vule leswaku lexi i xiyenge xa vumbirhi xa ku seketela vanhu lava va nga xanisiwa hi ndhambi ya lembe leli nakona xi huma manjeni ka xiubyana Instituto Nacional de Gestão e Redução dos Riscos e Desastres.
13: Ni nga bala leswiku a hali ku pfunisela loku yana ka ku fambelana ni mhangu leyi nga yi humelela ya tindhambi. Hi rhangile hi nyikela a swipfuno swa ku sungula kama ku nga pfuleka ndlela ya ku ngheniwa a post administrative dingulozani. Hi nga hamba kobirituka ya mafamilia hinkwawo makumile mpunga, makumile farinya, makumile sezao, makumile chukela, makumile mafura. Se ku tlhela ku ta vuya a boyi leyi kambe yi fambelaka ni yo mhaka leya hangu hi nga khuluma hi yona. A boyi leyi hi ku tsongwahala ka yona yi yo koberela 620 familia. Ku fana ni swidyohasi, vakhalabyi, hambi mindyangu leyi ya ku rhangeriwa hi vatsongwana. Hi ku hi voni swaku xitsongo a xi nge eneti hinkwavo vahanyi va Nguluzani. Se hi swi kongomisile ka vanhu lavo leswaku na vona va kuma ku pfuneka ku tona.
5: Marito ya murhangeli wa xifundza xa ka Ncayincayi Avelina Nyanzimbu loko a vulavula mayelana ni seketele lele byi nga karhi byi endliwa nakona li khumbaka ku tlula 500 ya mindyangu leyi nga xanisiwa hi ntamu swinene hi ndhambi ya lembe leli Azimileni, Maheleni ni Xilawuleni mindyangu leyi yi hanyaka nakona ka vusiwana.
0: Nyamuntlha holobye wa tala vantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri a paluxile makungu ma chiwaka paku ma nga ni nkongometo ya ku seketela miganga ya ku hambanahambana hi ku nyika vutlhari ka swiyenge swa ku hambana. Mahungu lawa matana Rigoberto Xisano.
10: Inkomo vayingiseti va Radio Msambiki na kunene yangulani haleno a Unitiva lani a Universidade Unitiva namuntlha ku hambiwa a lançamento da projeto ra chiwaka projeto PACO. Projeto leri rirhangeriwe hi ministro wa juventude de desporto atikulana a Msambiki. A projeto leri ku patsana governo ni nhlangano chiwaka PACO xikan'we ni Universidade Utiva. Ka nkarhi loyi ta twa diretor wa faculdade de economia lani a Unitiva a ta yi tlhamusela hi nkongometo wa projeto leti nga hlaya vito u nga vana vito kusungula.
14: Vito la mina hi Balbena Mthemba.
10: Mama na Mthemba nkongometo wa projeto leyi.
14: A nkongometo wa projeto pala hi teka a utivi ya hina hi hisaka komunidade pala hi ta va dyondzisa a ku va ni mianakanyo ya leswi kotaka ku swi maha ni leswi hi nga ta va dyondzisa na tlhelo lin'wani na ya teka ka vona ama problem lama nga nawo para hi teka hi vuya hi ta tidyondza laha a universidade a ku va hi va pfuna a ku resolver
10: vatsongwana vangaki va kumeke ka course leri
14: sweswi se hi formali 400 vaestudanti va hina a universidade utile se hi vona lava va nga ta teka a midyondzo leyi va yisa ka va komunidade
10: swi swi mi tekaka para muhamba a projeto ku fana leyi
14: hi teka projeto leyi hikusa ku sungula hi lava leswaku a student va hina loko va suka laha va swi tiva swaku entwini swi humekaka ka makomunidade entwini leswi va nga va ta swi teka a ku va nga suki na teoria va teka practica
10: namuntlha mumuweni a xipfumelana lexi ni a xi sayinelo lexi xi kombekisa yini
14: xi kombekisa swaku hi lava ku vona swaku a wu ni tiva a yi lava ku formala a switudanti para swi tiva so a teoria then swi ya ka komunidade para va swi vona swaku leswi va nga dyondza swona swi pfuna a komunidade
10: hi vatwile marito ya diretora de faculdade de economia lani a universidade unitiva na a tlhamusela hi nkongometo wa projeto lexiwaka paco kusukela i dia 25 a 28 wa gosto wa calteke tsomana lava ku tlula 400 va humpfiseriwe ka projeto lexiwaka contiudo local contiudo local hleswaku a vatsongwana lava loko wa gamalani ku dyondza va nga pimisi swa ku a ntirho va ta wu kuma kwini va ta ya amakomunidade va hamba xan'wana nchumu ku fana ni agricultura pecuaria ndani mi swivako swa ku swi ku ni maminera sangwa na vona va tipodi va famba ka tindhawu ta ku hambanahambana va hamba a minera sangwa ya misava ni swin'wanyana va nga ta swi hamba para va kuma a ntirho na va nyimela swa ku va nga nyimeli ntsena swa ku a ku ri swi va nga li hamba leri va ta a kuma a ntirho kusukela a unitiva Rigoberto Shisano na Lelela.
0: Igamesa ima hungu ya tantumbuluku lana vugangwini bya viki xifundza xa Magudi xi yamukeleke nkhuvu wa nyama uchiweke Festival de Carne na uyendliwa hi khambela munthlano na kanwe ka wona ku hlengeleke vunanga ta masekela ukombisi ni ushavisi la bindzu la ku hambana hambana nkatsakanyo wa nkhuvu lo na style umanyisa.
15: Murangeli wa xifundza nkulu Maputsu a kucetela vafuyi va lexi xifundza nkulu a ku va va tirhisa a swifuyi leswi va nga na swona swa nga nongoso a ku va va ta pfuneka hi timali emindyangwini ya vona handleni ka ku va va swi fuyela ku dya ntsena. Manuel Duli loyi a vulavula magamu ka vhiki leri ku fambeni ka festival ra nyama a Magudu a vuli leswaku ntirho lowu tameliweke hi mfumo i wa ku va ku fambiwa hi miganga ni ku va ku kuceteliwa vafuyi leswaku va nga xaniseki hi tindlala leti ti baka tindhawu ti nga ri tingani ta xifundzankulu Maputsu kambe na va tirhisa swifuyo leswi va swi xavisa kumbe va endla manongoso hi swona leswaku va va ta pfuneka a ku va ndlala ni ku pfumaleka ka mintirho ku nga va xanisi hi mpimo lowukulu kambe ku tirhisiwa swifuyo leswi leswaku va handleni ka ku va va dya va swi xavisa kumbe ku fambisa ta manongoso i ndlela leyi ka marito ya Manuel Tuli yi nga tirhisiwaka a ku va xifundzankulu Maputsu xi huma kumbe xi kuma nhlulelo ka mhaka ya ku pfumaleka ka mintirho. Manuel Tuli a yingesile hi ku vula leswaku mfumo wu ya mahlweni hi ku va wu nyika matshamela manene ya ku va ku hlawanyezana tihomu ni swifuyo swin'wana nkongometweni wa ku va vafuyi va xifundzankulu Maputsu va nga luzekeliwi hi swifuyo swavo.
16: Hi lava ku veni a xitshungu xi kumani van'wanyana va matiko man'wanyana va va ntirho ka ti-experience hikusa mahanyela ma hambana munhu mun'wanyana a provetelaka mun'wanyana leswi a swi tivaka tambe i opportunidade a ku veni a vahanyitiko va kuma ku veni va hambane goza va xavisa a minchumu ya vona va xavisa nyama swa tihomu ta vona for example loko famba lomuya ta swi vona ku lava nga dyaa tihomu ta tinyingi swinene va xavisaka nyama lomuya ndzi swi lavaka ku veni a negosiate emahlweni a ku veni vanhu va ta tipfuna va pfuna ntiko fana
15: ko ku fambeni ka festival ra nyama a Magudu mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputsu Henrikis Bonges loyi a buleke ni mintirho ya Radio Msambiki a rhambi hinkwaswo swifundza swa xifundzankulu Maputsu a ku va swi ringisela leswi magudu anga swi endla kambe swifundza swin'wana a swi tirhisi a swifuyu kumbe mabindzu lamakulu swifundza sweswo swi nga na swona
17: ki outro distrito também encontra a cultura de bandeira no seu distrito e promover esse tipo de atividades. Porque hoje, aqui, a nível da Vila do Maguto, vai rodar muito dinheiro, vai beneficiar as mamães que estão a vender o seu bolo, estão a vender a sua carne, estão a vender carne, galinha. Isso traz consigo mais valia para permitir que, de facto, a independência econômica seja a realidade.
15: Zacocuba, e tu e Marito, e a secretária de Estado, Henrique Bongesi, e tu e Naconau Marito, e a Mrangeli, o Antlangano Patsakava, e Mbelele, Vamagudo, Bekin Dovo, e a Umele Sakalave, Kokuba, Minkuve, Ofana Nilia, e a Yendeka, Lembeni Lembe, Nikuba, Shifunzankul Maputsu, Shi... Sosotela avuyendli bya minzumba lomu vayimbeleli va nga ta kotaka ku va va paluxa a mintirho ya vona.
18: Siku leri siku ra ntsako laha a magudi va swi tiva swaku i tiko ra nyama i tiko ra vafuwi se hi twa hi tsake ngopfu loko Festival de Car.
15: Marito ya Bekin Dlovu, murhangeli wa nhlangano patsaka vayimbeleli va magudu loko a vulavula magamu ka fikeleri ku fambisiweni ka xiyenge xa ntlhanu na kan'we xa festival ra nyama a magudu.
0: Murhandzi wa Mungiseti, nyamuntlha hi ta yima kola ka xitiko xa Dzongeni siku leri humeleriseke leswaku jaha lin'we lama 12 wa malembe na mambirhi ya ku velekiwa li kumeka mavokweni ya maphoyisa xifundzeni xa Bowani ku sukela mugqivela lwa hundzeke loko a ta va khomiwile ni mbangi hi ntsengo wa 5.3. 10 lavanhu na vambirhi va khomiwile hi maphoyisa ya tiko ya xifundzankulu Nyambani na va xavisa matingi ya tindlopfu ni ya timpfuvu. Hubyani hanyelaka ta vudhawu wa xifundzankulu Gaza yi tshembisa leswaku ka masiku mataka swikarhatu swa ku pfumaleka ka mimirhi ni switirho swa vudhawu ka swibedhlele swa ku hambanahambana swi ta kuma ku hluliwa. Va ve na wena Juvita Ngovo ka vubindzuli ni vukombisi na Afonso Magul ka vukhomiseli bya marito ni mpfumawulo.
19: Xitiko xa Dzongeni.
20: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wauntlhanu 21:10.
19: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
20: Xitiko xa Dzongeni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas já Moçambique, em Caruma Ongo, Nzenegastigo Xadzongue, 27 de Nene.
2: Maungu ya dzongeni katiku muhlayi Jovita Ngovo. Jalingwe la makume mambiri wa malembe na mambiri ya kuvelekiwa. Likumeka mavokweni ya mapoisa ashefunzeni Shabuwani kusikala mgovela lwa hunzeke. Loko atava komiwili nimbangi hintsengo wa ntlanu wa makilu na manaru. Loko atava bulili ni mintiri ya Radio Msambiki. Jalelo livulile swaku aleswi tivi swaku mbangi leyo yita hikwihi hikuva yena a suka muganga wa Fumintu ka Matsolo ni mungano wakwe na vakongoma a xifundza xa ka na mahaxa ku va va ya tlanga. Carmina Late, munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo, a tlhamuxelile leswaku swi kotekile ku khoma jaha leli hikola ka ntirho wu nga karhi wu landziwa hi maphoyisa a nga ku pfalela tindlela hinkwato ta vuxavisi la timbangi.
3: A mbangi leli a teka a yisa a bayilo la Liberdade ku ri va kota ku va xavisa mbangi leli. Mana xikomu hina maphoyisa ya kumeka a swi kota xikomu hina maphoyisa ya kumeka a xitaratini pura hi kota ku hi kontrolara vugevenga hinkwalo leli hi swi kotile ku hi mu khoma hi mu rejistara hi game kuma a mbangi leli. Ni vala swaku ina a ni 22 wa malembe a maphoyisa ma kontinuara ku tirha ma kumeka hinkwato timbangu a mafaraxe a mamerkado a mabangu xa tindhawu leti ku nga ni movement hi ntamu.
2: 10 wa vanhu na vambirhi va khomiwile maphoyisa ya tiko a xifundzankulu iNyambani na va xavisa matinyo ya tindlopfu ni ya timpfuvu. Mahungu lawa ma tivisiwile hi munyiki wa mahungu ya maphoyisa ya xiseni xa Siriniki hi xiyimo xa xifundzankulu iNyambani. Munyiki wa mahungu lawa a hlamuxelile leswaku vanhu lavo hi vona va hlaselaka swiharhi va tlhela va landza ntirho wa vuxavisi la matinyo lawo a swifundzeni swa Mabot, Funyaloru, Vilankulu na Inyasoru. Alseri Xikwamba, munyiki wa mahungu lawa ya Sernik, a hlamuxelile leswaku swi kotekile ku khoma vanhu lavo a va xavisa matinyo ya tindlopfu hikola ka nseketelo wa xitshungu ni ntirho a wu li karhi wu landziwa hi vavoneleli va tindhawu ta vuvhikeli la swiharhi. Nhlangano hanyelaka ku vhikela xitshungu timhangu ta mimovha hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Amviru wu tshimamisa mintirho ya ku tsatsiya vafambisi va mimovha a ku va va tivonelela loko va nghena switaratwini nkongometweni wa ku va va nga vangi timhangu. Mahungu lawa hi makuma na Veronica Sidumu.
4: Intsatsi humelelaka hikwalaka ka masiku ya ugamu ku voneka ngopfu timhangu ta mimovha ni ta swithuthuthu ti endlaka ku va ku veni ku halaka ka ngati switaratwini kun'we ni ku byala vusweti emindyangwini. Murhangeli wa nhlangano wa Mviri hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo 15 Lisivani a vula leswaku mhaka leyi ya vilelisa lana kombelaka nhlengelo wa vafambisi va mimovha na mbini va swithuthuthu a ku va va endla hinkwaswo ku va ku kumeka ka vona switaratwini ku nga hundzuki lifu eka xitshungu.
2: Kusuhi ni 2,005 ni ntlhanu wa vanhu na ntlhanu na mune va luze vutomi hikwalaho ka timhangu ta mimovha lomu tikweni ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ka lembe leli la 2026. Mahungu matana Armindo Masingi.
5: Leswi hikwalaho ka timhangu ta mimovha ti nga veti maheka ta ku ringana 1,054 wa tona. A nhlayo leyi yi komba ku relela loko ku fananisiwa ni 5 ni yin'we ta lembe gi hundzeleke ka 2025 laha ku nga ve ku luza a vutomi a vanhu va ku ringana 1,054 wa vona hika timhangu ta ku ringana 325 ni yin'we. Hungu giviki nyikiwa ka mutirhi wa Radio Moçambique ha Alcides Makukule na ku hi khari ya ku tahela inatro tsindza ka Maputo kasi ku ta wonahela kusuhani ku zwini leswi nga vanga ku mhangu leyi nga daya a 20 wa vanhu ni mune a heleni zwi nga maheka.
2: Hubyani hanyelaka ta vudhawu wa xifundzankulu Gaza hi tshembisa leswaku ka masiku mataka swikarhato swa ku pfumaleka ka mimirhi ni switirho swa vudhawu ka swibedhlela swa ku hambanahambana swi ta kuma ku hluliwa. Yentelelo ya mahungu lawa na Carlos Matsingi.
6: Mhaka leyi xanisaka ngopfu swinene a muntukulu wa udaye wakancayincayi lana a timbabwe ti sinsiwaka akuva ti xava a maluva ambele swikwana switirho swi ta tshuka swi kuma nhlulelo ka masiku lawa ma taka tani ku vula ka dokodelankulu Sergio João. Sergio João a vula leswaku swibyana lexi xi karhi xi tirha ndzeni ka ku va kumiwa a nhlulelo eka xikarhatu lexi mhaka leyi yi endlaka ku va timbabyi to karhi ti kongoma eka miminti ya vudayi ku va ti ya kuma ntsena a mariseta. Sergio João a vula leswaku xifundzankulu Gaza xi ta tshuka xi amukela ka masiku mataka a mimirhi leyi masikunyana ndzhaku yi amukeliweke etikweni.
2: Muyingiseti wa ku rhendzeka lavo ave mahungu ya dzongeni ka tiku.

0: va fambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
2: Hoyo hoyo ka nongonoko wa mafambela manene switaratwini wu fambisiwaku hi mina Alberto Langa. Na wu kongomaku ku vhikela timhangu ta mimovha ka switarato swa tiko. Ka masiku ya wugamo hi tolovela ku vona timhangu to tala na tikhumba vafambisi va swithuthuthu. Hi lavile ku tiva ka maphorisa mavonelelaka mafambela manene switaratwini leswaku i xini ma swi endlaku a ku va ku vhikeleka timhangu leti lana hi buleke na Jose Novele, murhangeli wa ku dyondzisa minawu ya mafambela manene ka xiyenge xa maphorisa ya transito a Komando Provinciale ya ka Maputsu. Vana na hina, hikuva loko ma le kusuhi ni ku gama mabulo ya hina ku ni marito man'wana ya ku saseka swinene a ma hlayeki murhambiwa wa hina. U nga maluzi. Ka masiku ya wugamu hi vona a timhangu tinyingi ta mimovha na ti khumba ngopfungopfu vafambisi va swithuthuthu. I xini maphorisa ma swi endlaka ndleleni ya ku vhikela a timhangu leti?
3: Ka maphorisa ma xifundzankulu ka Matsolo ma vindlavindleka hi timhaka leti ta masidenti ti ka xihlela futhi xa lava va fambe va tirhisaka a mimota. Hikolawo a ntirho lowu hi wu tekaka lani ka xifundzankulu ka Matsolo wa wu dyondzisa hina hi tirha ngopfu a mimbangu yinyingi Bowani lomu ku nga ni a mimota ya yinyingi hikolawo hi fambaka kona hi haxa a madyondzisele fara va kota ku va kota ku va tikomportara switaratini lani hi kombela swaku na vone lava va fambisaka mimota a swa ku sungula.

0: an chika ku aveni mota tinki a titsalisa exikolweni para kota ku itiva a minawu ya mafambele a switarateni para hi kota ku hi vitala a tinghozi ta ku hambanahambana a lomu switarateni.
1: Ku ni swikhalu swo tala hi tlhelo lava fambisi va swithuthuthu va nge a maphoyisa laya protestao ya ku vonelela a mahanyelo ya xitshungulo mugangeni ma nyimisa swithuthuthu ma londza timfanelo to karhi ti nga kona. Hi wani maphoyisa lama pfumeleliwaka ku va ma nyimisa a swithuthuthu kumbe ma kambela a swithuthuthu ma tshamela swona?
0: A maphoyisa loko ma ni a nkarhi wa ntizo wa madenusia wa ku fambelana ni ku yivi bya swithuthuthu hi kota hi ve ni a ma-operation hi tizaka xikan'we. Se a loko ku kumeka swa ku ku ni mimota mingakinyana leyi vone va yi tirhisaka yi nga kumeka yi disconfiyeriwa swa ku lava yi tirhisaka a hi vinyi va yona, yi kumeka mimota leyi tekiwa ya xikwadra. Hikwalaho se vone va kumeka na preocupado hi ku tiva swa ku a mimota leyi yi khomiwini. A swa ntiyiso eke vona tenke va swi tiva swa ku loko va famba switarateni na va ni a mimota ya ku ya yi nga ni maproblema ya mapasi, yi nga ni problema ya matriku, a maphoyisa ma kumeka ma teka ntirho na mali wunidu para ma kota a ku evitara a ma-accident ni ku evitara ni wuyivi ka mimota laha. A tiva kangu swa ku a van'wanyana va yiveriwa ka mimota va gama va dlayiwa hi mabandidi wolawo. Se a maphoyisa ma tiza na mali xikan'we ni association ya va transport ni va municipio hinkwezu hi kumeka hi vengavingeka para hi kota ku hi vitara ku a timhaka ta ku yiva mimota ni ti-accident diversion swi kota ku endleka a lomu a xihundzankulu xa ka Matsonga.
1: Ka masiku ya vugamu hi tshuka hi vona swithuthuthu na swi tlakulile ku tlula a nhlayo ya vanhu vambirhi hambi mune hambi vanharhu ha tshuka hi va kuma, mhaka yi endlaka leswaku ku engetela ka nhlayonkulu ya va kufa loko ku tshuka ku humelela mhangu. I swini mi swi endlaka ku va ku helisiwa mhaka leyi?
0: A leswi vona va swi endlaka i minchumu leyi va yi tivaka swa ku nompodi va tleketla a munhu wa vanhu ka mota wo hikwalaho a lava va mahaka leswaku va tleketla a vanhu va kumeka va nga xiximi a minawu leyi fambelaka no tirhi leyi va la hambaka vone va ta kumeka va khatisiwa hi timhaka to leti. Ene ka mintirho ya ka kwavo ku laveka va veni a makapaseti mambizi a nhlayi a nawu lowu pfumelaka wona para va kota ku dloka yena ni va fambisaka ni munhu un'wanyana wo busy lava va kumekaka va vhiyajara xikan'we. Se loko va ni lomu mapurasa lomu va tirha a va swi koti a ku nyikana a maxansi ya ku munhu a pakela a munhu mun'we a lava ku teka hinkwavo. Se leswi hi swona swi gamaka swi hi vangela a tinghozi tinyingi a lomu a switarateni. A lweyi a tirhaka ntirho lowu wa moto taxi lowu ku dyeka a ve ni dozi wa makapaseti para yena loyi a fambisaka ni loyi a taka muteka ni makuleti refletori ene na yena futhi tenke a loko a nkarhi a famba ni mota wa yena a tlhavika gezi para loko a ku na nhlikani ni usiku hambi nhlikanini tenke loko a fambisa xitutuzo leswi a tlhavika gezi para swi fasilitara a mimovha na yona yi kota ku a yi mi vona loko a nkarhi a famba ene leswi hlaka swone naswone nompodi va kumeka va fambisa swithuthuthu leswi a makazi ka xitrato tenke va fambisa a swithuthuthu leswi a handle ka le nyamarela para swi kota ku va yi vitara nukazi bya tinghozi va kota a ku pona.
1: I swini swi lavekaka ku va xithuthuthu xi nghena xitratwini xi famba?
0: Primero a xithuthuthu tenge xi kumeka na xini a matshamele manene na yena loyi a fambisaka xona tinki a ve ni karta o licensa de conduction swi fambelanaka ni silindrada ni xithuthuthu xa yena ni makuleti refletor ni atensao porque podi va ni a swihlahla hinkwaswo leswi fambelaka xitutudu masi a munhu loko a karhi a fambisa a switutudu leswi a switarateni na nga xiximi a minawu ya ku fambelana ni xitarata hikwalaho swi nga gama swi hi kirelela a tinghozi ta mimovha ku ri ku van'wanyani loko va nkarhi va fambisa switutudu va tinghenisela mabangeni va nwa mabyala van'wanyani a va xiximi a minawu leyi hlayaka a kwale ku distrada va hamba mazikizaki van'wanyani va hamba makopetisan a lomu wa xitarateni se hi kombela swaku na vone va kota ku titekela ni lweyi a fambaka a julatela mitizi leyi a kumeka a vhixiyara xiyaxiya swaku mpelampela a lweyi a ta ka muteka a ta mi tlhasisa ka ndhawu leyi a fambaka yone a ta ya fika ni vutomi la yena
1: marito ya ugami ku va mi hi byela kumbe ku byela muyingiseti
0: hi ni kombela swaku a maphoyisi exifundzankulu ka matsolo ma kombela swaku a lava tirhisaka a makamiyanu lawa va pakelaka misava lavo va pakelaka a misava leyi ya inkomati ni mazibye ku dyeka vambonya a misava leyi va kota ku va verifikala a malona va verifikala a ku vona a ku tala ka vona vanyingi va tirhisa maredi va mbonyaka hi yona misava se hi kombela swaku na vona va cinca a maredi lawayani va beka a malona lawo a kota ku distrada byi hlayaka swona ene va lungita ni magezi a mimovha yin'wanyani loko yi travhara a lweyi a boheka endzhaku ka yona a nga swi voni swa ku kwenceka yini se leswi nga kumeka swi hi buyisela a tinghozi ta tinyingi hi kombela futhi ni lava kekekaka a vanhu mi nga ya mapassagier transport tinikultivo va kota ku va xima ni lota sawu loko ni kinzi lugara a va kumeki va pakela kinzi lugara ku ri ke a xifundzankulu wu xali ka matsolo la ni departement de trans hi kuwolaho a circular de maputi ni mimbanwin'wana ya ku hambanahambana hi kota hi hamba ntirho wa ku hi kota ku hi dyondzisa lava fambaka na va nga xiximi minawu leyi hi kota hi va byela pura va kota ku hi xixima se a lava ta ka hi kanya hi ta kumeka hi kota hi va khatisa hi mimulta ku tlhela ku khomiwa a mapasi lawu ma fanelaka a ku va kota ku resolvhera a maproblema ya ka kwavo a lomu xitarateni
1: ave mabulu hi veke nawu na Jose Novele murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa mafambelo manene switarateni hi xiyimo xa komando provinciali ya ka Maputsu namuntlha hi gamakola hi tshembisa kutani nongonoko un'wani masiku mataku
2: tiva ta mafambela switarateni
3: vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko
4: vinte e duas horas e vinte e um minuto se ele não sabe que tá uma família mandando a história dele xixima minau xia xia congometeu na cuba pumbati mango tá me mova ele tem a camacho na cuba te suíça vitome javan votala tá a história do chatico

0: mwingiseti ripelile wa yoyoka reportage regional unguleri itakanaro rielana na nintiru wa festival ranyama shenge shauntlano na kangwe shenjwe kama gamka fikileri ati kweni ramagudu kantiru ya na kukumekili tani kula ka varangeli 35 mili wa vanhu va humeke a swifundza nkulu swa dzongeni ka tiko maputugaza na nyambani vanwana va tihi switimela vanwana swi bomba ikola ka ntirhisano lowu mfumo magudu nga na wona na CFM swin'we na mfumo munisipi wa ka matsolo ka lowu ya na ntirho murhangeli wa xifundza nkulu maputsu a kucetela vafuyi va lexi xifundza nkulu a ku va va tirhisa a swifuyi leswi va nga na swona swa nga nongoso a ku va va ta pfuneka hi timali emindyangwini ya vona handleni ka ku va va swifuyela ku dya ntsena Manuel Duli loyi a vulavula magamuka vhiki leri ku fambeni ka festival ra nyama a magudu a vuli leswaku ntirho lowu tameliweke hi mfumo i wa ku va ku fambiwa hi miganga ni ku va ku kuceteliwa vafuyi leswaku va nga xaniseki hi tindlala leti ti baka tindhawu ti nga ri tingani ta xifundzankulu maputsu kambe na va tirhisa swifuyi leswi va swi xavisa kumbe va endla manongoso hi swona leswaku va va ta pfuneka a ku va ndlala ni ku pfumaleka ka mintirho ku nga va xanisi hi mpimo lowukulu kambe ku tirhisiwa swifuyi leswi leswaku va handleni ka ku va va dya va swi xavisa kumbe ku fambisa ta manongoso i ndlela leyi ka marito ya Manuel Tuli yi nga tirhisiwaka a ku va xifundza nkulu maputsu xi huma kumbe xi kuma nhlulelo ka mhaka ya ku pfumaleka ka mintirho Manuel Tuli a yingesile hi ku vula leswaku mfumo wu ya mahlweni hikuva wu nyika matshamela manene ya ku va ku hlayiwa nyezana tihomu ni swifuyo swin'wana nkongometweni wa ku va vafuyi va xifundza nkulu maputsu va nga luzekeliwi hi swifuyo swavo
1: tungentlhanu ni lin'we wa makhambi ya ku ve ni hi hamba a festival leyi a ntlangu lowu wa ku hi wu vitanaka swaku festival de kame a nga ntlangu lowu wu kambiweke ku ve ni wu nyika a mbangu xitshungu ku ve ni xi hungata ma vona xitshungu hinkwaxo xi nga lani swi le ku hungateni hi leswi lavaka swona hi lava ku ve ni a xitshungu xikumani van'wanyana va matiko man'wanyana va va ntirho ka ti-experience hikusa mahanyela ma hambana munhu mun'wanyana a provetelaka mun'wanyana leswi a swi tivaka tambe i opportunidade a ku ve ni a vahanyi tiko va kuma ku ve ni va hambane gozo va xavisa a minchumu ya vona va xavisa nyama swa tihomu ta vona for example loko famba lomuya ka swivona ku lava nga dyaa tihomu ta tinyingi swinene va xavisaka nyama lomuya ntoi leswi lavaka ku ve ni a negosiate a mahlweni a ku ve ni vanhu va ta tipfuna va pfuna ni tiko
0: ko ku fambeni ka festival ra nyama a magudu mukombisi wa mfumo a xifundza nkulu maputsu Henrikis Bonges lweyi a buleke ni mintirho ya Radio Msambiki a rhambi hinkwaswo swifundza swa xifundza nkulu maputsu a ku va swi ringisela leswi magudu a nga swi endla kambe swifundza swin'wana a swi tirhisi a swifuyu kumbe mabindzu lamakulu swifundza sweswo swi nga na
2: swona encontre a cultura de bandeira no seu distrito e promover esse tipo de atividade. Porque hoje, aqui, a nível da Vila do Magudo, vai rodar muito dinheiro, vai beneficiar as mamães que estão a vender o seu bolo, estão a vender a sua carne, estão a vender carne, galinha. Isso traz consigo mais valia para permitir que, de facto, a independência econômica seja a realidade. Como temos falado que a independência econômica não se pode vir só por falar, tem que vir por ações. Essa é uma das ações que nós incentivamos os distritos a fazer. O que queremos é que continuarmos com isso. Isso acontece porque quando estamos em paz.
0: Zakoko vai tuir marito ya secretário de Estado Henrikis Bonges hi tuile na kona u marito ya murhangeli wa nhlangano patsaka va yimbeleli va magudu Beki Ndlovu lweyi a humelisaka laveko ku va minkhuvo ya ku fana ni liya ya yendleka lembe ni lembe ni ku va xifundza nkulu maputsu xi hlohlotela a vuyendli bya mindzumba lomu vayimbeleli va nga ta kotaka ku va va paluxa a mintirho ya vona.
3: Ni twa ni tsake ngopfu ka siku ra namuntlha hi la ku tsakisa xitshungu. Xitshungu xa ku xi ta hi maputu kumbe xi ta hi kwihi kumbe xi ta hi ka xokwe namuntlha i siku ra ntsako. A vachayi va magudi va koho even ntin'wa wa voho va rhambe ni vachayi van'wani vakulu va ku tala hi matiko ya le handle. Siku leri siku ra ntsako laha a magudi va swi tiva swa ku i tiko ra nyama i tiko ra vafuyi. se itwa hisake ngopfu lo festival de car
0: marito ya Becky Ndlovu murangeli wa nhlangano patsa ka vayimbeleli va magudu loko avulavula magamu ka fikeleri ku fambisiweni ka xiyenge xa nhlanu na kan'we xa festival ra nyama a magudu Becky Ndlovu a vulavule hi risima ra ku vona va ri karhi va amukela ntirho lowu yana lomu va tirhisananaka ni vayimbeleli va tindhawu tin'wana ta tiko ra Mozambiki a nkhuvu kumbe ndzumba wa nyama a magudu wu patse ntsengo wa ku tlula 35,000,000 wa vanhu lomu ku kumekeke a swiyenge swa ku hambanahambana swa ta vukombisi bya nyama ni swilo swin'wana swa bindzu ra ta vufuwi byi endliwaka exifundzeni xa Magudu. Ko Magudu mitirho ya hina yi bulile na vaxavisi va nga ri vangani lava va vekeke mavonelo ya vona henhleni ka leswi va swi voneke ka festival leriyana.
4: Koko Aushen. Aushen madame moye. Kutani hina hi radio Mozambique tela ku ta vona ntirho wa n'wina ni ku tiva swa ku kutani mi tivekisela ku va mi kumeka hi ndlela muni ka festival leri lana Magudu.
5: Hi tivekisela ku va hi kumeka festival leyi ka leri nga na rona la Magudu ku va hi tendzela lava taka hi tihandlahandla ku hambanahambana na hina laha tikweni ra hina hi kumeka ku va hi va tendzela kahle hi sala hi ri na vito na hina hi tikumela a power hi ntirho lowu nga ka wona.
4: Kutani a nyama mi xavisa hi mali muni a kilo la?
5: A nyama hi xavisa hi 250 kilo a gizadi i 250 a dobrada i 150.
4: Kutani a mafestivali ya ku fana ni lawa i bindzu muni ma mi nyikaka n'wina swa nga vaxavisi va nyama a Magudu?
5: Ma hi nyika ku va hi kuma makilienti ni lava va nga hi tiveki leswaku va kota ku va loko va nyika makontrakt va loko va lava nyama va hi fonela ku va ta kuma nyama la Magudu.
4: Marito man'wana mi nga ma byelaka vaxavisi kuloni hikwalaho ka bindzu mi ri kumaka ni leswi mi swi vonaka lana ka festival.
5: Ni nga hlaya leswaku va a wu bindzu ra nyama la Magudu hi roo ri nga khoma tiko ra Magudu. A ku na bindzu rin'wanyana leri ri hanyisaka miminti hikuva wu fuwi tanihi la ri tivaka ko la Magudu a wu fuwi ri nyingi ku tlula vanhu a tihomi na tihomi tinyingi la Magudu ta fa tihomi hi mavabyi mara a veterinary ya hi pfuna hikuva yi hi tlhavela tona ku va tingana va na mavabyi.
4: Kutani leswi mi xavisaka ta xavisaka wa fika mundzuku kumbe u ta bankama mi khomuka?
5: A nga ta khomuka ta khomuka hikuva na se nyama a nga ha ri na yona mara a xitoko lexi a nga na xona xi enela ku va hi tirha nte mundzuku.
6: Kambe ka mapimo ya n'wina ka siku ri namuntlha kumbe ku fambeni ka nkhuvu lowu ka festival leri a mi tivekisile ku va mi nga xavisa a tihomu tingani?
5: A hi tivekisile ku va 4 5 ku ya phambeni leti a nga ti dlaya se ti lulamisela.
6: A vito
5: Armindo Manuel Mshanga.
0: Vaxavisi makombisi va nyama ya homu loko va vulavula hi ntirho lowu va wu endleke ka festival ra nyama a Magudu. Handleni ka vaxavisi ku ni lava va yeke va ha pfuxela hi ku lava ku londzovota a festival ku ya xava nyama ni ku ya va titlangela. Lava buleke na mitirho ya hina va vulavule hi mikhuvu lowuyana hi ndlela leyi.
7: Mama na
6: Seli na Khosa. Mama na Seli na Khosa, Khosa iti hosta ntungulo ku tala Magudu. Hi swona mama na Seli na Khosa, u vonisa ku yini nkhuvulo wa nyama ka siku ra namuntlha?
7: Iya nkhuvulo wa tsakisa sitereka ngopfu swinene.
6: Murindzela yini tanihi vatshami va lani Magudu ngopfu leswi a nga Khosa nga yena Khosa wa kona loyi vulavulaka na yena?
7: Hi rindzela vapfhumba lava va fikeke va taka hi kule ni swo swi va haleke ku teni. Hi ta taka na vona la Magudu.
6: Hi swona. A nyama yi kona hi ntalo laha?
7: A nyama yi nyingi ngopfu swinene. A nyama yi nyingi hi ntamu.
6: Lembe rin'wana na rin'wana swi endlisa xihlosi hi vona a vanhu vo tala lava vo vonekaka lana ni swilo swo tala swi xavisiwaka lana maendlela ku hi wola lembe rin'wana.
7: A lembe leri ni rin'wana nge swi tlula mpimo hi ntamu ka leswi swi vonisaka swona.
4: Se na u ta va kola maxiloko ni vusiku?
7: Ni ta va kola ni vusiku ni humuka ni vuya entirhweni.
6: Sweswi wa vuya entirhweni?
4: Hiswona
6: hi khensile hi ku navelela nkhuvunene ka ntirho lowu a nkhubyeni wa nyama festival de car. Stel manyisa ingaku a kona loyi nga na yena a navelaka ku va a bula na yena ka Stel ku nyika rito
4: hiswona bon hi ni ntombi ya ku saseka swinene yi teke haleni yi titshinzekela ka mitirho ya radio Mozambique a vitilowo mani
8: Jindarosa Pedro Mafamba
4: wa kolo Magudu Jil
8: no
4: wa kwe
8: so da maxava sa small matola
4: u maxava sa small
8: si
4: se u tise kwini haleni
8: Ah, tô emissão de estudos aqui, tu acha que
4: dá? Tô louca, Jones?
8: Yeah.
4: Ok, eu vou lá ver o Xangana, ué.
8: Não,
4: eu vou lá ver o Xangana. Sei, Jones na muita, sei lá, festival, mas se não, Jones, com a gente.
8: Mini, ai, vou em dança na muita, me chala, já não, nem, além de ele, é um birri.
4: O Jones é bom?
8: Me dança, chuta a grade.
4: Ah, chuta a grade. O tá passa, além de ele?
8: Ah, não, também não passa.
4: Mas eu vou lá Jones, como é que tá tranga lá no festival?
8: Mimi, vela com o meu já dois acho. Aku dança com tanta, porque a mundo não pode ir. Caman camati ninguém lá com o dança. Mas tem que ter um momento de diversão. Sim.
4: Eu tenho que ter um gata só.
8: Não, muita gente lá com um gata.
4: Ah, Gilda, ué, eu quero ele. E marito mundo, eu lavo com o Jela, vamo lá, vamo com a Kalonga.
8: Sobre namo.
4: Sobre festival. Nem bagala até Jones.
8: Não, deixa com ruim. Tem que me tiver com dividir a minha cama. Momento de estudar é momento de estudar. Momento de curtir é momento de curtir. Hoje, em particular, é dia de curtir. Bem, muita tanga lá. A vida acaba com o dia de carne.
4: Ok, irmão, quando é que está aqui? Esse cara, o que é o irmão?
8: Célia.
4: Mano?
8: Célia.
4: Não, o velho está junto ou como que está tanga?
8: Eu me engano porque não está vendo a fundação ainda porque é a minha primeira vez. Eu não vejo lá.
4: O som não está mais good.
8: Não, participar num festival.
4: Ok, já, não duela, Sally. E mano, lá vai com boa na embelela na montela?
8: Anitta Makwakwa.
4: Anitta?
8: Sim.
4: Vamos dançar, Anitta?
8: Gosto,
4: né? Na embelela na música, não é Anitta Makwakwa?
8: Sim, dança na chuva.
4: Ah, Anitta. Embelela na chuva?
8: Sim, dança na chamina e uena.
4: Ah, só que a macola?
8: Na curanza. Na curanza, baby.
4: Ok, canibambu. Ok, when you get a
8: Asifa.
4: And well, you look for a man namsa na imbelelam.
8: You look elder boy. I wish you sovereign.
4: I imbelelam is going to be elder.
8: A sovereign. Okay, come on. Come on, guys, get it. Lokulicha ya mininga kuki, ikusa shami na shitavashi ele misare ni mamale.
4: Wena maimbele se chilezwi nkati Johnson njena nwena mhlari isi chilezwi
8: lokiso somla melori de tuta grari dima.
4: Okay, ciao, bye bye, amba nini? Hey David, ah tintombe di kote ti Johnson ti chikumeti mabuku kutane ila kutwa marito ya batekane kutane sikane buti. Je vous la radio Mozambique, Kalonkama, transmission en direct. Pourtant, Magudu, Anjan Namunta, avant comme les supporters, en Shangwen, et vous la voulez à Marca, et vous la voulez à Kelangala. Pourtant, Injan Magudu Namunta.
9: Nesikane.
4: Habitons en Wemsumon.
9: Domingo Mium. Magudu Yamunta, allez vous chiver again. Kola ka Kankuwa. Wanyama tani leso tiveka nkuweku nga duma inyama yao kambe tinyama titi elela tamo magudu inyama tali kuchivirike nkukulu nkama
4: uchili nyama na munu
9: na hivi kisile la yo uu
4: ya uu chiewa
9: sene ya kele
4: ita tuwanka mamu
9: wata ntleda kia 30-40 minutes
4: makiru mangani unga mawe chisa la
9: Ya kinyenzi mtaish, ambona kama tuliwa kwa programu yoyote,
4: deshinda, akata.
9: Kar zimu ya zimu.
10: Ah, wote wisimek.
9: Yeah, wisimek.
10: Yeah, hiyo. Sasa la nyama na kusho wa kenyani kaya na nyama le.
9: Yeah, kume un na kumkadim grande, pra kuzere, pra kar bon, leo kumkadim tiam.
4: Hiyo. Abu mukiwe na mwa.
9: Na wani uta sopranta nta jenyama nmuka ne anaro ntanga wakanga muke
4: na ku mama nani kumbunile na kupanga lata na kubona kuzo ya a produce ya
9: yeah. Okay,
4: all right, kutani when marito David I see swaku minisi vuti swaku vutsa murambo wa ina namuntu
10: ishi munse na ina vela ku vhistiva ka yena swaku tani leswi namuntu nga siku ra nkhuvo ama good yena tani muhanyo wa lomwa good ati twisa ku yini.
9: Aku zandela, so aku nchitwa na mende kutakini.
10: Isha.
9: Pangalatang kubulu ngalane hati kwenda. Nchitwa ndo kutakini.
4: kama unela ngwina kuva hikama inchini xichincha ka lomu magudi kuva ku endliwa ma festival ya ku fana nalawo
9: lexichincha ku bembele leswaku vanwa mabenzu va kota ku aku fambisa mintengo ya vona va provetara antsungu ku veni va endla ma business ya vona ta leso disatleza swi xichincha qualquer coisa ka ka pakatramon
4: Marito udzelaka vanwana majaha vanhu vanwana vakutwaka ka longkama hikola ka leswi swivona kana we
9: avatlungisele vatsindzeka vata swivona kusuhi na tsemba vatatsaka na vona kufana me ninga tsaka
4: matiko mo ka pfeku nge khala mama nele ha mbona phenyu mile lady ya
9: okay now kom leswi nga hlaya ku sunguleni tata khomanya na isi nyamani
4: Shata kesi, kani mambo?
9: Kani mambo, bometa.
4: Alright.
0: Marito ya vaya kiti kumangari vangani va shifunza shama gudu loko vavulavula hi mtiri lowu uendliweke layana festival ra nyama lomu handleni ka minji vuyimbeleli ku dliweni nyama ya homu lomu van'wana va patsekeni ku va va tixavela leswaku va va londzota mukhandlu va yi teka va muka na yona amimintini ya vona Murenzi wa mwingiseti gamakola yentelelo mahungu kombe reportage regional ntirho lowu vulavuleke hi festival ra nyama ama gudu ntirho lowu patseke vana va tiko ra Mosambiki ka tindhawu ta ku hambanahambana ngopfungopfu vadzongeni ka tiko ra hina ni vana va matiko man'wana ya misava ngopfungopfu va Joni na Eswatini

0: 22 horas y 54 minutos kulene inkarokuva e bulan wings etwa yena nzenika city ku xa dzongene na ikongoma ku swinene na 23 horas y 30 minutos inkaringata kumaka ultimo jornal xileso tinhla itirisaka e 82 31 057 51 ungwela vetelaka 84 32 12 280 kuva ikota kuva ibula ka vusiku bya namuntlha. Kola a emissora provincial de Maputo Gaza na Nyambane mingisetilwa hi kungelaka wo rhanga ripelile hi bulana mani hi kumana lukwini
1: aupelen
0: i na mani hi kumana lukwini
1: mazinyi ka mahlantsweni
0: i swona kwini ka mahlantsweni
1: a ku tshamisekele ku rhuleni
0: i swona le ntirhweni kumbe le kaya kumbe
1: a le ntirhweni
0: le ntirhweni mi fambisa kwini ntirho
1: a u famba kani
0: hi swona
1: kani mama
0: mintirho ya yina yi fika kwatsi
1: a yi fika ben
0: hi swona
1: kani mama
0: khensile ku navela ntirho wombe yena mahlweni ku va u ti tirhela tani leswi faneleke ko u nga khutsili u nga juvuteli u nga tshiki ku phazamiseka
1: kani mama a ni na mina kona
0: hi swona khensile bye bye
1: kani mama
0: 22 horas y 56 minutos Mwingisetu mwafukeni ya kwa zele bula na mai kumana lukini?
2: Haupeni babada zigi ntima.
0: Ripeli ile.
2: Na juli saruma mwambika kongoloti.
0: Isona, kwa hinka kongoloti ya vusikulitri?
2: Haa, kukasa babada zigi.
0: Kuruli ile.
2: Haa, ito na tinyanda, eseta tinyanda, kusa iti lawe tinyanda.
0: Lesi uleka ya lesi?
2: Nika ya, leku umule ni babada zigi.
0: Leku umule.
2: Leku umule ni sente ekhale.
0: Utire ekhale man.
2: Ah, nkama ku umula.
0: Isho.
2: Hoyi mela kunyiketiwa hi jansa.
0: Mhm.
2: Kuje leswi le khosa ku ta ala ntate ka nyama ngo wena to hi magudu.
0: Inyingi man.
2: Ewe.
0: Isho.
2: Kan mam.
0: Isho na kuna vela vusiku ba vusiku bya hombe vingise dzinene zwa mintiro ya Radio Msambiki.
2: Hey, na kuna vela ntirho wa hombe ba David mule ku mukhumuka ma rengula kaya.
0: Isho na kensele.
2: Kan mam.
0: Mintse ngopfukene ya ku sele bula na mani kuma na lukwini. Mintse ti amfukene we hoyo bula na mani kuma na lukwini. Eko na shotsa nzo makuba bula na mintse lwe tinhla i 82 31 057 51 ina 84 32 12 287 tinhla i tirisa ka kola emisoro provincial de Maputo Gaza na Nyambane akuba mintse ta akota kuva hi kungela ka vusiku bya namuntlha mvulo isiku ra 21 ka n'hweti ya Ndzhati e September wa 2026 oyo mintse ta mfukeni bula na mani kuma na lukwini antla ni nambu ka tembe nkarhi lowu tata na xilawulo hi kuma na lukwini u le ntirhweni u le kaya kumbe
1: ni le ntirhweni tatantimane futi mina na folga
0: a wu na folga
1: ni fanele ni kwalaya ni nga tirha sathani dresmes a ni nga na folga mae a xikudinyana xa kona xa haleni kanyiwani xa ntswananyana xitirhahala hala no hlupheka
0: lani ku ku tsakisa ngopfu lani
1: la ku ni tsakisa ngopfu ni nga ku yima mani na papani
0: hi swona antiro famba kwatsi antiro famba kwatsi nka vanga heti
1: antiro famba be xindzani xo nga nakela xa xa gwardi lexi wa ti tshune be va tlhela va vuya ka xi buka buka sweswi ku khuyima kwani vona mulungu mazana a nga lilali kaya ka yena
0: hi swona
1: ya u famba kahle futi ya ni khensa ku ni famba kahle a ni te ku humuleni ka mina
0: hi swona ya khensa loko hi tiva leswaku ntirho wa wena u landzaka u famba hi tindlela tinene
1: kanyamba ni tsake ngopfu hi hambane ngopfu emoyeni majambi lami yo bala swi nga zaiyangu laha kanyamba
0: hi swona khensile na yena hi tsake ngopfu loko hi tiva leswaku hi karhi pangata na wena ka vusiku bya namuntlha
1: kanyamba
0: bye ntirho wa hombe mingisetu ngopfukeni ya kuyozela hi bula na mani hi kuma na lukwini
3: kuna Gaspar José Saia.
0: Gaspar José Saia. Oi, kuma na lukwini?
3: Ni kumeka abusimulotan, mulotan bili.
0: Mhm.
3: Kanmamu tana David.
4: Iswana, wole ntirhweni le kaya?
3: Ah, le kaya baba. Ntirhweni wo petiriko.
4: Iswana.
3: Hi le ku humuleni.
4: Leswi rixaka dyambu ri xela koho ku va moya khomakhoma.
3: Ah, ri xela ku ku ya xiverika.
4: Hikusa ntirho namuntlha u vanga koho a mo khomakhoma ntirho mundzuku.
3: A ntirho mundzuku me.
4: Iswana.
3: Kani mama.
4: Vusiku byi vonisa kwihi famba kwatsi
3: a mintirho ya n'wini ya rato leyi famba kwatsi ni lavetele lambi programa liya la tolweni domingo no ka ni nga kumanga kahle namba ya n'wini mambo
4: iswona kense ku navela vusiku bya huma swona
3: kani mambo tirha na wona
4: bye bye ina 23 horas ya Mozambique kambe ya mahlweni loko va yi pangalatana mingiseto ya hina navela ku va yi tiva leswaku ri pelile bula ra n'wana i kuma na lukwini hina mani hi kuma na lukwini Ricardina Mukwakwa Ricardina mani
5: Makwakwa
4: Makwakwa hi swona u kuma na lukwini ka nkarhi lowa vusiku huleni mintirho yi ni fika kwatsi mintirho yi ni fika kwatsi seno a huleni
5: Isso. Então, berina ninguém.
4: Uhum. Ele não dizia na configura com guerra para o programa lá, né? Me pensei em tirar o homem. Só na quem se lê, ele tinha que
5: ir
4: hi ta endlise swo swi xirhundzu xo ka xi nga tiki ta xi rhula ka vona bye bye
5: bye bye
4: hina 23 hora xi 1 minuto ku ni mwingiseti a yi kungelaka a mpfhukeni lweyi hi n'wi amukelaka hi ku katla oyo oyo mwingiseti bula na mana yi kuma na lukwini mavhalani a hi tata na paruki leyi
6: ta nghena ka ndzimana
4: ntsakukulu hikuva hi tiva leswaku pangalata na wena
6: hiswona
4: hiswona leswi u yi kuma na le kaya le ntirhweni hello Paulo Simeão Barroque. Absolutamente. E na 23 horas e 2 minutos, o caro Pangalatan Mintiria Rádio Moçambique, Mintirisano, o emissor provincial de Maputo, Gazana Nyambani, Ka Segurana Monta, e Liga City Kusha Zungen. Oi, oi, muito cedo, não fiquei, nebulão na mano, como é que é? U tswetemuka a ikona ya xikuvala phela loko ri temuka hikusa ku tswetemuka ka wa swa ku wisa hikusa mawele ya wena swi tivi swaku hi kuwa ya koho hi swona hi swona leswaku va kona van'wana va humulaka va tlhela va sungulisa hansi va ka yi khona swi antswa ni famba ni ta endlelanyana mabixikato nkarhi lwa vusiku lowu khomakhomanyana katsongo u nga le ku va ni tshama kaya ntse ni rindzela a ku amphamulo wuyana ni nga wu tirha khale
6: a wu se ku va ni timali karhalile lo ni tirhile ngopfu a wu siku ni xikandla jalo ku famba humula loko nkama lowu va tirha hi wona a xibedhe u nga kuma ku veni loko va ku va ku rendera va ku susa ka poxi yin'wanyana va ku yisa ka yin'wana se wena u renderiwile leswo
4: ya
6: jaha ntirho wa wusiku ndzi wu vona bela
4: ntirho wa wusiku wa hlupha
6: wa hlupha bela
4: Isona e kensile kuna vela vusiku bya hombe swo.
6: Tirha kwatsi ndzimani.
4: Nkomu.
6: Ka wena u ta humula.
4: loko nkarhi wu fika
6: batopa loko swi ti kwazi ni ku rheta va ku vekela makaxikadi banana ku ra ku rhetemuka
4: a yi kona namuntlha a yi kondlela ku rhetemuka laha hikusa ni rindzelanga ku cinciwa hi munhu
6: para u kuma reform
4: hi ta ri kuma
6: ya ti kuma
4: hi xona khensile ku navela vusiku bya home babayi minsetu mpfukeni ya kwezela bula na mani u yi kuma na lukwini
7: losile tibane
4: hi losile na yena
7: lao na brown steve la benfica
4: hi xona ku yini benfica
7: ni la ndzhaku ka tribunal la ndzhaku ka squadra liyas
4: ku yini ku rhulile
7: ku khwati ku rhulile tambe ka vhiki leyi taka ya hi sabado wa kona hi tlangela siku la bayirhulile la George Dimitrov
4: hi swona
7: soke a George Dimitrov lweyi a nga twakali khwati ku twakala ngopfu Benfica
4: hi swona
7: loko jika u ya seni Benfica u jika u ya seni Benfica manje epa tau swiyini hinkwaswo hi leswi va rhandzaka swo vanhu hatin'wina kumbe swi famba njhani ko sweno
4: famba khwatsi ngopfu ka nkarhi lowu hi koteke ku va hi ku yamukela hi bula na wena
7: nikomi bonge ngopfu loko munhu yamukelile swa tala swa ku tala
4: ni swona hi khensile ku navelela vusiku bya homba swona
7: inkomu tirhani khwati ntivani bongile
4: byebyi
7: loko u guma kaukakana nkama a hi kombela tinsimu ta khwati u bela tinsimu ta khwati manja nkama wa ha ri kona inkomu ntivani
4: khensile ku navela vusiku bya homba muyingiseri wa mpfukeni ya ku ezela hi pulana mani yi kuma na lukwini ri pelile oyoyo awu lolwana karhi lo xichambani eyi ku yini awu lolwana famba khwatsi
8: famba kahle mintirhweni hi vonile xaka dyambu leswi yo humula parata kuma a ni ta mama hi kuma a ni ta mun'wana wa paramuku
4: hi swona
8: ku biha hi kona hi ngo vonaka ka ngetito swo yini
4: khensile loko hi twa marito ku fana na lawa na hina ku tshamisekile ntsako wukulu loko tiva leswaku rilile
8: ntlangela swona leswo
4: hi swona
8: xikwembu xi hi katekisi
4: a swi vistani bye bye 23 horas e 7 minutos o carro para ganhar também teria rádio me sabia que encarar logo seco e lá vai ter lanco a tinta da cova e bolando me disse tua ina um gava o lintiro e um gava o caia um gava o lequinzini um gava com a neca encarar logo o lanza um ano antiro cambe no carro para ganhar também teria ina encarar logo seco na verdade só com ilongolo kana wena tinle tinene nakona ikungile ka 82

0: londze kuwa.
1: Eish. Hi ta zama ndlela ku va hi ku thova.
0: Hi thovani.
1: Hi to endla u kha hi xi hundze hikusa xi ta hatlisa.
0: Dava ni mukahlo, a wu tivi mukahlo.
1: A yi tiva.
0: Ni thovete no rhete vukela kusukela no wetetela manje. Hayi bolo mukahlo.
1: Hi swona swa khenseka leyi tiva leswaku
0: hi bolo mukahlo nkuku hi yo etlela. Ivi hi yingiseta marito ya n'wehe mu hi buleli mu hi bulisaka hi kota ku hi ta kota ku etlela ha hombe.
1: Hi swona.
0: Ha khensa na n'wina loko mi ti tirhela ha hombe kolomo.
1: Ntiyiso.
0: Mina ba u ta hi nyika yana xinyama na u li magudi a ku twa ku heyi u phuzebyela hi timhondzo ku hahi.
1: A hi kona i swinyingi swi humeleleka magudu
0: swinyingi
1: ei
0: a wu nwile ebyala bya ku hi timhondzo
1: eyi hayi byi kukutlile
0: a swilalasana kumbe i nghovu
1: a na ha swi tsundzuka hombe leswi swilo swa ku swi kumekeke swi tele
0: tinyama tinyama
1: wa vo
0: leve mukulukenyana kwalano maxa a swika swa ku udawu sulela ku halana a swi nandziki hambi yo rhwala a swi nandziki hikusa yi hi ta hela
1: i suke se ni se hi ndlandlamukile se
0: ni u swara ku sile va nga n'wi sileli ku hala
1: swi kona hinkwaswo
0: kona hayima ekaka hina magudu hala ekanyini hala leswi ni tlulakanyana ni ta hale ni ma amuwamba maxi a hi va swin'we ku hala hi va ka riri ra ka ri ba mati hela
1: hi swona va mu kumanini njhe
0: ehe mina wa haleni a xinyangwanini
1: o hi swona
0: ni wa muwamba maxa le mukomati hi kako laya mati laya
1: hi swona ni khensile mi navela vusiku bya hombe swo
0: kani mambu na wena loko u fika ka n'wana nga kuma na ku rhulile switsongwatana ni nkosikazi kani mambu ni rungula masaka hinkwawo va lava va nga u tirhaka na vona
1: Ikensile, bye-bye.
0: Yose kuzi nene, ciao.
1: Nko. Mwinkse tonfike ni akwe zere, bula na manu ikuman olkwin? Oyo, mwinkse ti? Aikona, tshenye mukile. Mwinkse tonfike ni yakupeli isa. O bula na mintiru ya radio Msambiki, ripeli ili. Swa tsondzo manyana ku va hi bula na yena kambe hayi ni ku tshemba leswaku a ta sindzisa a za swi kota ku va bula na hina ka nkarhi wa vusiku ku santsako wa hina u va wukulu swinene loko hi tiva leswaku hi karhi hi bula ni mwingiseti wa hina hi karhi hi pangalata na yena ka vusiku lebyi hikusa i swinyingi leswi humelelaka na vusiku se loko hi swi kota ku va hi bula ni mwingiseti wa hina kurhula ku va kona swi kona swin'wana swi hungukaka ri pelile hi bula na mani u kuma na lukwini
2: u bula na muteri
1: Monteiro, como na lukwini?
2: Como na Barmandevo, Matakwana.
1: Barmandevo?
2: De Matakwana.
1: Mandevo wa alega na marcha? Isso.
2: São Paulo.
1: E qual é o nome da Mandevo?
2: Ah, da Mandevo. Quatro,
1: A swi vondla vondlwani ka mu swi kumi nyana ka swinene ka mandevu
2: makondi
1: murhwalela masaka i njhe mali na wona masaka tinkoni
2: a masaka rikoni ni va ku holeka kuloko hi twa nhloko hi wotaku
1: hi swona leswi mi kumeka ntirhweni kumbe le kaya
2: a tirha lomu tirha fabrika khekheke
1: fabrika khekheke man swivulaka leswaku amakhaya la ntonyi swi koho hi ntalo
2: ntalo swi koho na maswilantamu aswikolo
1: hi swona
2: akuna munhu wa tiwinkilela angana ku hala a wu tela ku lomu ka n'wini akuna munhu wa ku nghena loko gugele
1: hi swona hi swona hi ta mi endzela hi ta kota ku va hi tluleta na vutlhari swinyingi leswi mi nga ta hi tluletaka swona mayelana ni muganga lowo hi swona khensile hi ta tsundzeka kusuhi hi ta dyondza ni ku endla miteve
2: hi swona
1: ya ku phasa mavona

0: Bye bye. Na 23:03, și repelile, bula na mani cum anul cuin.
1: Gel deja sunt cu omul.
0: Oi, cum anul cuin? Tatana gel du cum, oi cum anul cuin?
1: Ai nyambani ca un wine.
0: Ai nyambani ca un wine, cuin ca un wine, curulile.
1: Ai, ce tocă harulile.
0: E zona.
1: Hi zona ya.
0: Hi tsaka ngopfu loko hi tiva leswaku aka wun'wini nakona ku rhulile. Leswi mi kuma mu ri kaya kumbe le ntirhweni?
1: A hi kwale xigwazeni zama ku rimarima.
0: Mu ta kota ku va mu boxa ndzima yoleyo.
1: Hi ta kota ku hi weta ndzima yoleyo kasi manzi ku hi ta fa hi ta ma hi ta vhula yin'wana.
0: Hi swona.
1: Hi swona.
0: Ah, ya khensa. Mi navelela ntirho wa hombe hinkwaswo swi fambi khwatsi.
1: Kani mambo khensile.
0: Inkomu swinene. Mi yingiseti n'wampfukeni ya ku hezela hi na mani u yi kuma na lukwini. Ripelile hi na mani u yi kuma na lukwini. Hi le ka Malehisi leswi. Kwini ka Malehisi?
2: Ka Malehisi ku fahle ku rhulile vamuhari.
0: Hi swona. Majele lawa manene ku na ndlala ku na nchumu.
2: Nadyadyanisimpfula ntswana sweka se masinu ni ta tsakisa. Ya sungula ku woxawoxa nyana.
0: Mi woxawoxa yini? Mi woxa
2: aswitsa.
0: Swifaki. A ni kumbexana mu zama ku woxawoxanyana a swidluwani leswiya a
2: na swi hawoxe ni lango wa nyana la swi humaku kokwala kusuhana
0: e swi tivisa xileswo
2: ala ku hava leswi nga ndlela njhe ayana
0: leswi mi kuma mu le kaya kumbe le ntirhweni
2: le kaya leswi na u zama ku
0: hi swona hi swona u nghenile ku vekiselile ndhawu hi va hi ku amukela hi swona ku navelela vusiku bya hombe ku navela ku humula khwatsi inkomu swinene 23:16 khume ni munhu wa timinete saleka va nghenaka 23:30 nkarhi lowo hi ta va hi hlanganisa michini ya switichi leswi vanu na ri ka swona na antena national hi nkarhi ku nga ta bubulaka a xiputukisi ku kumphumu leswo a ta va nkarhi wa Ultim Journal nkarhi wa ku va wu londzovota u bula na hina u yi kungela ka 82-30-0-57-51 kumbe 84-32-12-287 hi lowu xileswo hi kungeli u nga sali ndzhaku hi tshandzeli leti u nga ka tona ka nkarhi lavusiku na lu karhi pangalatana mintirho ya Radio Mozambique, Emissor Provincial de Maputo, Gaza na Inyambani. Hina a hi hlawuli munhu na wun'we. Muyingiseti mun'wana na mun'wana a ni risima ka mintirho ya hina. Phela hinaka hi kona hikwalaho ka wena. Hi leswi endlaka leswaku i khalambisa a risima ra wena ri pelile. I khwatsi ngo n'wina hi bula na mani hi kuma na lukwini
3: bula na Eliel Nyambani ka wun'wini
0: hi le ka wun'wini ku rhulile ka wun'wini
3: ku rhulile khwatsi
0: hi swona
3: ya
0: leswi mu pangalatani mintirho ya hina mu le ntirhweni kumbe le kaya
3: le kaya
0: hi swona a siku mu ri vonise ku yini ri fambi khwatsi
3: ri fambile khwatsi
0: hi swona hi khensile na wona maxaka ma tlangele ngopfu ya mavona ma tlalamba ma ba mandla bye bye hayi khona swi yimukile kambe ku ni mun'wana loyi a sindzisaka hi ta mu yamukela ngo ri khale hi na 23:18 u karhi ku pangalatana mintirho ya Radio Mozambique kola a imisoro provincial di Maputo gaza na nyambane a xavi ntirho hina na sukela a ntsindzo wa xifundzankulu Maputo ka vusiku bya namuntlha doropeni ra ka Matsolo a hi kona hi kungile tinhlayo 8231057751 hi na 8432-12287 leti tinhlayo ku va ku hlawula yin'we ka tona u va hi kungela hi ta swi kota ku va hi bula na wena nkarhi wutsongo swinene lowu saleke hikusa yo selula ntsena hi khume ra timiniti na yin'we ku va hi gemeta xiyenge lexa mabulu hi ta va hi nkarhi wa 23:30 xi tlhanganisa michini a Antena National ku mingiseta mpfukeni ri pelile hi bula na mani hi kuma na lukwini ko yini ka Gaza Manuel Kuku hi swona swa khenseka leswi loko ma tshamela a le lawa ka masiku ma taka ndlala ta fambela le ku ka kule hi swona nkarhi lowu u le kaya u le ku humuleni kumbele ntirhweni hayi khona hi nga ka tshwenyemukile mingiseto wa hina ri pelile
4: a wu pelile papa
0: hina mani hi kuma na lukwini
4: une Rivaldo akazavana kisiku
0: hi swona akisiku ku yini akisiku ku tshamisekile
4: kanya ku tshamisekile kurhonini
0: hi swona leswi mi le kaya mi le ntirhweni mikwini
4: hayi le kaya yo tshama hi humulela ndzi yiwile ntirhweni tsakisiwa ku ha komba nyara radio ya hina abikini loko mahungu hinkwawo na
0: hi swona ya khensa hina hina hi tlangelaka ngopfu hikuva kota ku pfunglatana mintirho ya hina ka nkarhi lovusiku bye bye 23:21 nkarhi wa ku va kunene i twa rito ra wena mingiseto ku rhandzeka wena ti lulamiselaka wena yi kungelaka ka nkarhi lowu ri pelile bula na mani kuma na lukwini
5: kumeka amatola
0: matola kwika ko
5: amatola belelwana mozala
0: o le belelwana koyini ka nkarhi lowusiku
5: nimuku kahle
0: hi swona
5: no sungula ku nghena ni la ntirho wena
0: hoyihoyo u tirha kwatse kambe
5: tirha kahle lani vonelela a huu ya magezi
0: la u nga tshuki u phazamiseka nakatsongo wa jovotile wa khutsihile kusa wa tiva majalawa ya ku nyanyafuta laha vandhukwana nkarhi hinkwawo ma hlometela wena nkarhi lowu u jovotelaka lawa na wa maku hayi khona se hi nghenile hi ngwa ma nyiki chance
5: swona
0: ku navelela ntirho wa wome bye bye ina 23:22 8231057 84-32-12-287 tihlayi tirhisaka ka mintirho ya Radio Mozambique emisoro provincial di Maputo gaza na nyambani ka nkarhi wa vusiku ka mvula namuntlha siku ra 21 ka Ndzhati September wa 2025 hayi khona telisa malembe kwala ka yini mingiseti hoyohoyo ri pelile na mani kuma na lukwini imani
6: Vasco Mbalango Patrice
0: Vasco Mbalango Patrice Kanchanchai
6: Mbalango
0: isona ku yini ka Kanchanchai
6: ha ku titimelele
0: ku rolile
6: ku titi
0: isona
6: ha kuma khatsi mwashi
0: leswi mule kaya ku mulentirweni
6: yo mula ra le majongwana trend roma bo so sele ko mole
0: isona
6: ke sele mwa
0: ke sele mina velela bo se jwa hombe loko ri xa jambo mkota ku ba maya khoma khoma
6: ke xa go lele tshikula u sungula ningena
0: oyo oyo ku pinda aka ikola
6: so
0: isso não é que ensinei quando eu levo ensino de nenê que a mentira era não dizer lá que era do Moçambique
6: não não tirou nenê mais
0: bye bye 23 horas e 24 minutos e na mão o comando do Queen repeli ele
7: repeli o Zion
0: imani lui
7: madalas chega Jonas para lá que chegou lá o povo na madrinha
0: madalas Jonas madalas story coi nica Jonas madrinha só se aí com a Ma fambela kule.
7: Ndiwena mayala ndiwena.
0: Ubone maphayipi laya makulu swinene la manga tsheleliwa laya mashina laya ne. Hey. Ayo kumbisa na sema tsamela malulamini.
7: Ntiro moko zontiro.
0: Swina ntiro, swo ku nkarhi ko nga si fika kambe ni ku tsema leswaku valona swo. Hey, in Queensland, how familiar?
7: Ah, nada, my boy. We were killing with some bang and doing that.
0: Satiganya.
7: Mazamaranta and the phone should go on.
0: She wanna sing Karashona. And look at somebody shock with that lamb.
7: Ah, okay, what do you feel, my boy? This one?
0: Isso não é que eu sei que não é que eu não é
7: que eu não posso.
0: Bye bye. 23 horas e 25 minutos. Temos que lá 27 bambiri. Gameta se enguiçam a bolo. E tu lá me selam com o meu tino com o encarroa. 23 horas e 30 minutos. E como a último jornal. Muito se te repeli na mão. Oi, como a nalcoe.
6: Opele não, cai. Horas mais languando. Mais canal, camarada.
0: Oi, oi, Horacio. Mahlangwane ai kona ukala ngofu man
6: ni kona pa
0: ba uti kalisa mashivomo
6: abuze fili tsama tsama ku pala pandeka
0: wativa leswo kalisa ka swonga ku mexana u va masa wa wa mungelo
6: ta kule loku yindlu ba vhenye ba bedu thako
0: eh sona
6: ya meya ka
0: Hey son. Leswi u le kaya leswi akumuleni kumbe lentirweni.
6: Ah ni le ku si.
0: Hey son.
6: Ndi khala ape ta pfuka leswi no vanhu va sinkora ku tempo.
0: Mhm.
6: Ta koka leswi.
0: Hey son. Ku yi fasawe. Ya kense ku navela vusiku bya hombe ku navela ku wa mintirho yena ya ku fikela kwatsi.
6: Kanamo, ti swa hombe, a teka senga swin'wana.
0: Cancele, bye bye. Se como anda nessa aí na capa se puder na mão tá imane. Oi, como é não lucro?
8: Ao pele, bante mais.
0: Arrepeli ele.
8: O cor.
0: E cor nem gomuin.
8: Ah, não é lucro. Então se tiver uma bolinha que três.
0: Ah, o cara a bolinha.
8: O cara é né, enquanto a mulher com o homem era o filho.
0: Nizeni angula livombo siku rinwana noko hayi khona ifane ku hayifamba yapushela vhuvulina ku sa hayi khona makalela manene
8: eh akuhema mungaza mutile nwila akukanganyisiwa
0: oh
8: baza zwine dani singuna ku kanganyisa vovo
0: ayi mukanganyisi vovo vovo ta vona hina loko se hi fikile
8: eh
0: isona
8: manu mambo ntanyo sa ku aku mi bona mota ka da xikhaba xa xikhali
0: mhm Ntsakuta vaukulu ni ka hina. Ntsakuta vaukulu ni ka hina.
8: Ta bonka ima.
0: Isona asiku
8: vhunza. Ta bonka vha khasa na muta ka dzaka ntumbuluko la.
0: Isona. Asiku
8: vhunza. Ta bonka vha khona na ku pelisa.
0: Ikensile vholina.
8: Ah ni tsaisa kilo ma tumani tsaisa li bone kwatse.
0: Mhm.
8: Salimambo.
0: Swa tsakisa ku twa marito ku fana ni lawa.
8: Salimambo.
0: Hey sona.
8: A te zibenya la siku, hi ku ku pelisa swo.
0: Khensile, bye bye vovo.
8: Ma, ntu zwa unene ka teka ni ndangweni vatukulu va dzungulela ku tlhasika. Ku vhoni na tshela kola.
0: Iso na kensile ita yense soso.
8: Tani ma, mfunene.
0: Bye bye. Mwiseto kurandzeka tani la itsembiseka kona leswaku nkarhi lowu i wutsongo swinene a ku va hi nga pokopela emahlweni ku va hi bula ni mwiniseti wa hina, kambe lexi nga xona tiva leswaku ku nga ri khale ta va hi hlanganisa michini na Antena National hi karhi hi pangalata na wena hi kurisela a xitiku xa Dzongeni laha ku fambeni ka matirhelo ya hina hi veke humeleliseke tinhlokomhaka ti vumbeke a journal. Nakona hi siyanga ndzhaku ku va hi pangalata na vunanga bya ku hambanahambana, nakona hi kumile hi nkarhi wa 21:30 hi kumile journal, ndzhaku hi kumile mahungu hi nga notisiario, hi 22:00 hi kumile leti endlaka ni mafambelo manene aswitarateni, hi kumile vunanga bya ku hambanahambana, nakona hi kumile reportage nkarhi lowu wa mabulo ni mayingiseti wa hina hi lawa hi magemetaka ka nkarhi lowu i nkarhi wa ku va hi kuma old journal kuma le khale. David Ntimani hi yena a fambiseke xiyenge lexi ku ta fika lo nkarhi loko navelaka vuyingiseti byinene ka mintirho ya landzelaka ya Radio Mozambique.